gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Sunday. Happy happy happy Sunday, happy for Sunday of the month. Emi wa yo se pupo Sunday laye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye Sunday le yo ni je asemo fun wa. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti jo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni Ilu Ibadan. Eje nki yin pe happy 77 ipade 77 mi ada ojo re pe o pe loni o ko loni awe wa di number 7 loni awe na wa si opin gbogbo eyin omo Olorun e dide nle e ja dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife Olorun to nfo won agbara ni gbogbo bi te ba ti ni anfani lati ma gbo mi eyin omo Olorun e ja jo gborin soke enikan ni bo ni mo se fe se pepe mi e kan gbe orin lo si bi pepe e kan rin lo bi pepe yin wa gbe owo soke pe mi le fogo e fe lomi loni ojo Sunday o pe ojo meje 13 be nbe an pade ninu service laaro yi ninu ipade 77 to ya to gedegede si gbogbo wi ta tin se tele iyanu oto lorin ni sa engineer e pe baba yen bi gbogbo awon omo Olorun se nlo si bi pepe.

0: pa mi ti mo se ma ba n so pe ba mi gbadura fun won mi o be daruko won gbangba ni wi pe ma lo mu fun won pe mo fe contest sugbon gba te n se samo yen lowo e wa ni anybody lowo awon to wa lati diaspora ni kon le be da lohun emi olorun ko ni kin dide ni wi pe kin mu letter yen kin mu wa bayi mo de rin laarin awon eyan mo de awon protocol da mi duro mo de duro siwaju yen da awon eyan lohun mo wa na letter yen bayi e de gba lo me fi gba ori ile meta e de da pada fun mi e sa letter te da pada fun mi yen mi o submit ti principal mi mo
1: e submit
0: mi o submit e mo iti mo mu lo le si wa nu drawer mi dola mo ni olohun to je ki to gborun loju oba nitori modikai ko le se laanu ko lo gborun orun loju awon to ma se mi laanu leyin igba yen logun de awon alagbara dide ninu awon ta jo contest awon orile agege awon magege ma wa nbi on pe enikan o lagbara go ti lo fa so assembly le meta o dide oruko o ti yo oruko mi ku o ti foruko e si sugbon principal mi yen gege be oluran lowo ayan mo won fa wahala yin titi dodo tinubu nigba ti won ma bere si siwe iran ti mi pe mo ti se bayi mo ti se bayi mo ti se bayi baba tinubu ko ni omo yen ni ko lo lo so ani omo yen ni ko lo lo nigba to ma pada dele to ma break news pe mi lo ma lo o je may 77 mo ti wa lori oke
1: e ti wa mi
0: loko pe mi ni pe congratulations
1: aish
0: iwo lo mu last
1: aish
0: ni mo pe mi mo bere si yira nle lo ni fun olorun niyan se lati igba to ti mu mi e sa abi bi pe orun si fun mi sa emi ti
1: abi bi pe kini
0: orun si fun mi
1: mo nbo kini o si fun o bayi isele ti o jo ni o si fun o eje wo bi awon 11500 ba le se ami lojiji mo ni ki orun ti enu osi in the name of Jesus nash a le mo tan a le gboro baba itan a le gbo tan eje mo lo church oni to ni 77 mi ton de mami edide nle daddy edide nle 80 la pade ninu church awon angeli ni oluwa ni ka be lowo e loni orisirisi nkan ni nduo de o omi 77 nduo de o another thing ni pe anointing oil 77 nduo de o ba se mo se le kan niyan but ati pinu pe we ma la duro si fun idi kan tabo mi olufe eyin wo le fe sun re majemu yin eyin wo le ni ida mewa oni na ni the last day dashi ka le so nipa ti e pe iwo na se won to le se se wa fe gbo nkan to daju nje je mo pe iyanu to gaju ki se pe ki won yin o iyanu to gaju ki se ko rowo ko rise iyanu to daju ni pe ko da Jesu Oluwa mo kini account number church fun gbogbo awon to ba fe san ida mewa to re majemu won 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade bi yin oba wole e le lo eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International ni yen o gbe jade First Bank ni ye iyan ni kan ko gbogbo leti ni anfani ati gbo mi eyin ti won bi loni e wa kunle ayajo oni birthday re iwo ni bayi lo mo mark birthday iwo ni bayi len sa yajo wedding anniversary eje nso tele enikan ni woli ese bibeli wo la ka ati ka ninu iwe Psalm 112 lana aka 113 titi wo 118 Psalm 113 to 118 ni agbare ni to laye atun eje nse bayi gbogbo eyan omo olodun ti an bi loni oye kunle lagbare ni to ni aye atun lati iwo road e wo moto gbagi eleve so ni wema gbagi popular anywhere at e ba ti ma bo gbogbo eyin ti o ba si sona church wa nbe a pade wema ni isin ago mejo la sidi eyin te mark wedding anniversary yin e wa kunle gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo so le kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080-88-71-65-66 080-88-71-65-66

alafia ni gbogbo aye wa awon orile de ti andaruko yi salafia laji orile de yi eku amojuba mi wakati eri wakati adura dedun to FN 94.9 letting by me Dr. Taiwalade opposed to Taiwalade Omri Taiwalade Dr. Taiwalade take over link by me Akubi Ojo Ojo Tisheri Ibati Kosi Alafi Ejeka Masokpe Alafi Ani Alafi Akoni Lere Wabi lafia ko ni omo re wa bi Nigeria nigba ti ko sa lafia je ka so pa lafia ni segun awe pelu oruko olorun oba lafia gbogbo fe lapati ansasi abi amo fi oja gboro gboro ato farati ma beru ote no lafia boji kanrin mi gbe ni ki eru baba oro goja goja tin gbeja ru wa lorile ede yi oba alafia ato bo bi ori alafia jobo atomo bi ore amomo bi ore atomo bi agbon alaye aye raye ore keke ola ore keke ola odamu ndaju oda sendase ola dumudumu dumudumu ola oro so mo ni ko egbo sha alafia lawa lagbaye in fact, no, really, the America, pupo, pupo. Only God bless America. In Nigeria, ni pati ko si alafia. Eje ka so pa alafia ni. Eku amojuba mi. Eku ewo osu tuntun. Oni ojo keje osu kefa. Arabi kan ninu bibeli.

mo lowo re ba ti ko se alaafia fobirin yi alaafia ni Nigeria nigba ti ko sa alaafia e je ka so pa alaafia ni awon mo ti won ti ko lo aiburo won bayi o ireya yo kan wole ni ajo ajo awon mo ye kan ni aburo penkele awon lopa do la won lana o adupe lowo olopa Nigeria won ko awon mo yi wa ati ya won won si ri meji mu ninu awon daran ajinigbe yi osuro yin ayore nigba ti ko si alaafia awon mo won yi ati trace awon

ṣingba o gbadura pe olorun yo fun wa ni ore afẹ lati yi pada ko ni ona buburu wa ona buburu orilede ni pa won adari ona buburu ti enikan kan wu orilede ti o de gbadura won yi adura ngba o la ṣingba adura won gba lori orilede yi adura enikan kan wa yo gba ko si ni ni ide na adura ngba la ṣingba olorun yo ṣe amọ won ni ri ri o.

0: da hun tun so de bi pe tawon eso alabo yi ba wonu gbo ti ogun n ba gbo won loju ibadura yi na ni Obama ti soro Kangasa Nigeria wo wo to wo to won ti won ti bi pe adura won na la ngba o da be npe ko gba adura si ngba adura lo sustain orilede yi ma nilo igbese igbese yen ni won ti bere si ni gbe yi o ti bere si ni so eso rere laipe lai jina
1: ma jani
0: o won yo pada tayo tayo adura ngba oluwa ni jagun jagun mi wa ti o ya ju gba

0: olu idara omi koro le sa mo mo awo koto funfun tin se emi mimo mo bu iyo tori pe jesu ni iyo aye wa ni iyo aye mo bu si ori sun ton sun ki koro ni ori mede yi olorun ko wo ile wa sa sami olorun yo wo ile re sa re si ni se rugbe ra pada re o pe bi ni ra pada omo eniyan ni oro re igbese re ni se Stanbic IBTC Bank emi o toje ti igbagbo re ba ro mo igbagbo igboran igbese adua ngba lori eto yo 0017 64 54 82 ologun mo ran owo olorun lo si ibi ti won gbe pa omo wonyi si adua ngba ti igbese ti ipinle oyo ti gbe o su eso rere olorun ko da awon eyan buruku ko da won lede ru o fogun eyan awo le ran san loni Nigeria awo le re si ko si ni sundudu lato ni mo mu oruko Nigeria ko ni mara o di Naomi wo na oni po ni mara mu bi ko se Naomi ede beru ni mara tu mo si koro Naomi ni adu loni awo le re si o da gbo awon eri yi fun isilekun eri re fight gba
1: oruko mi ni Fatima Fala ti Ejide daddy mo le ri o niro le yi ni o sadede le mi atomo mi la jo sere lori bed lo ba mi sere pa ekan na lo ko subu le mi lori ni owo yi ba lo ba sa wo nu bi gba te pe yan fe ni stroke ni ba sa le ri apa yi gbe mo sa ra baba ra baba ni ori bed mi le dide mi le gbe owo mo sa ra pala pala mo sa na mu calendar ti e fun wa o mo sa wa fi n pa owo yen pe mo wa n pe olodun tai wa lade te ku bo ba mi wo apa yi ba mi wo apa yi gbe mi dide tai wa lade te ku bo sanu fun mi o ekan na mo sa ko ri pe mo ra pala mo ra pala mo ra pala mo dide ba ti mo dide mo sa tun fi ra mo sa tun fi aka to wake up for daddy owo yen ti no o yen ti no e se daddy o e se o mo dupe mo mo lore o agba woli l'olohun o se yin o eni for my tire eni fi se ranse lagbara olohun
2: ami sister morufa fatai ko si ronun ti eso yi olorun baba je mo ngo eyin ni koko iredi calendar fe ta pin fun yin wristband aso adura mi gba wristband ti mi gba wa lowo mi bayi in to se pelu juwe ni pe ibi melo ni mo fe de ti kore ba po ti alagba se o ba ti to ko si n tolohun o le lo a ri ninu bibeli bi ojiji peteru se n gbe alaisan dide inu iwe ise apostoli niyen adari bi awon eniyan se n lo aso pelebe paul lati fi gba awon alaisan dide ninu iwe ise apostoli naa tun niyen a ri bi ti mose gbe si ro ejo ide ti awon to n wo si n ye iyen ni pe olorun lo ni ohun gbogbo ni ikapa lati fi se iwosan gbogbo ta ti porukọ jesu mimọ o lati sise nigba ti n ko ba si nibe loruko jesu kristi ti nasareti eni deru aruka o owo to ba fe gba yan mo yin mo owo yen ko gbeda e o ni ri ibi mo ba yin yo alaafia fun yin ma.
3: Orúkọ yín.
4: Sọlá Ọláléyè.
3: Kílẹ̀ lọ́lọ́run ṣe fún ọmọ yìí.
4: Ọlọ́run ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà mo dúpẹ́ fọlọ́run. Mo dúpẹ́ fọlọ́run apọ́sù táwọn àlàdé ọmọ mi láti secondary school ló ti máa ń complain rírun àwọn kò rí iṣẹ́ oògùn sí iná ó sì inú rún hepatitis ọ̀ǹtí ìgbà tó wá wọ aya ń túṣàn àwọn wò pé ṣé bí o ṣe máa bá lọ rè abalọ ṣe test ìgbà ṣe test wọn ní kinní kan dì sí ní ikùn.
3: Ikùn. Ok ṣé picture yẹn lẹ̀ ń wá yẹn. Báyọ̀ tí mo bí.
5: Ovarian cyst ni wọ́n ló dì sí ní ikùn.
3: Báwo lọ́dọ̀ ṣe fún
5: gbà. Ó dẹ̀ máa láti operate ẹ̀ ní 200,000.
3: Báwo lọ́dọ̀ ṣe wá ṣe lórí ètò.
5: Ó yà wá lẹ́nu torí pé èmi ti ẹ̀ sí gẹ́gẹ́ bí ọmọ mo ti wò pé ká lọ ṣe torí inú yẹn máa ń fún ní àsìkò yìí ló ní admission to school mi ò fẹ́ ká admission yẹn kó lose. Ṣé pé ká yẹ tẹ̀sí kó sódà á lè ní àlàáfíà. Bẹ́ẹ̀ ni àsìkò yẹn ni
4: ó ní. Ó wà wò pé ṣé máa gbé lọ ni but èmi nígbàgbọ́ pé ọlọ́run ta wà lájẹ mo gbàgbọ́ pé
3: yóò wò. Báwo lọ ṣe wá ṣe lórí ètò.
4: Inú rédíò inú pro ètò oní tẹ̀sí inú rédíò ni mo gbé omi fún.
3: Omi.
4: Mo gbé omi sílẹ̀ fún irọ́ o àwa la bomi sílẹ̀. Nígbà mo dẹ̀ bu ẹ̀ tó ṣe màá ni kó máa mú. Mo tún àsọ fóònù náà pé lórí status yìí tó bá dé school. Láràárọ̀ kó máa gbé omi. Ọ̀sun State University. Màá ni kó máa gbé omi sílẹ̀ láràárọ̀ kó náà máa gbọ́ prayer tẹ̀ máa ń ṣe yẹn. Kó dẹ̀ máa bomi síbẹ̀ kó máa mú mi yẹn. Ó bá ṣe. Gbogbo àtọ́wà lọ àyàyé ẹ̀ tẹ̀sí jẹ́ pé ọmọ ọmọ ṣùgbọ́n àgbọ̀ òru kankan pé lónìí kan ṣe òun. Ìgbọ́ àpadà dé tó parí fourth semester. abani ka tun lo two test yen se to the glory of God won ni nkan ko si nbe mo rara
3: ara oro yi soro gba po
5: be ni sa
3: o mu omi
5: ko te si kan mi ta lo fun ji pe omi yen na le ya ni ko ma mu to ba de na omi yen na la ma fun igba to de nbe si mu omi yen to tu de pada aba mania omo yi o be ni ani ko to tu pada lo si school je ka mission pe
3: o
5: si lo se
4: test
5: o ti lo se test yen ko si kan kan to wo
3: asiga
5: ba yen ko complete
3: su o
4: o di bayo for ti ya bayo
3: ka to wo olorun lele yo mama ejere omo na
4: amen
2: agbara olorun gba ni lori oke yi o yago yago satani yago dama dari ogun pada sodo olorun akuku ta omi bon asiri kan re bi ara ba nile bi obi ba ti kan ile ile nde ni ile aye omo na gba iwo san ko lowo ogun ni awon to tun se irugbin ira pada won on gogun ti se papo fun rere ni loruko jesu ile aye won ko gba iwo san lowo ogun lowo ara nini lato ni gogun yen lo se rere e woni ri bi baba mo ba yin yo e ko oro mo

gbangba lori eto yi o eni ba ni tohun o gba ohun lo mo bo se nse kokoro to mu ki adura gba ni mo ti so yen igbagbo re to ro mo temi igbona irugbin igbagbo ti mo ni ko se ati igbese to fi se ta ba gbadura ta ba gbe igbese si ko le se se este bi ni o so bi gbogbo ju o ni ki won lo gba awe awe da lo to ohun ti emi ni won leyin awe o wole to ba lo ki ku je pe olorun ko le ti se yen na lati yo kan ba pada o ni won fe pa gbogbo idile re run o le pe nigba ti a ti gbadura lorilede nigba ti igbese ti bere pelu awon ma se pin ni oyo mo ri drone kan ti won ran soke igbese ti bere ara igbese ori eto yi o ni rugbin ra pada ti olorun fi ba wa da ma je mi emi oni ti mo le ta o asi n sanwo program ni owo oyebiye ni olorun si n ba rin agbabi ta ba ko pe ira pada emi eniyan ni oro re e ti o mu wa system bank ibtc bank 00176454 82 alade olugbomi folachade lato ni awo ile re san olorun alaafia yo ma ba o gbe o tun so ni igba keji olorun wo mi san emi o san gba mi la emi o la hallelujah inu osu yi agbo iroyin ayo ninu ile re wa eto yajugba iroyin ayo ni bobere o

0: le ri pe mi o ni ba won pe ogo won ipade ti osu yi a waye ni ojo kokan le ni ogun asimo kemi o nloju wakati kan lo gaga bi adehun ati nti olorun ba wa so every quarter
1: tori o gogolo le se
0: a ma se famiroyan olodan ororo le mi ni ori ago mi si kun akun si le mo ti so opolopo nti famiroyan nse eri kunle falafala e wo ti owo ti mo anoint a gbo opolopo eri ni jo mejo lagbara olorun lori awon olowo won ti bere si ni kole lo won ti won gbo ori ti won si ti ni to million ni waju ninu account won won ti gba owo lanla kana ni a se bakan na ma ti fi ororo kun wa ni ori ko fi like ijo yi ni pe ko fi ti esin se e wo fami royan ti osu keta eyi ta se koja ari awon ele a to bori dele bo mo odo yen na fogbon se
1: ipe ori woli ina oju e mu ti se pade
0: eto yi ko fi ti esin se emi oni o ma lo se ijosin re o.

0: tiro yin ayo re o Olorun je ki ojo ayo mi ko de o ya wa itijugba
1: Olorun mi mo be be je ki ojo ayo mi o de mo te ba o yo yo yo Olorun ayo mi
0: agbo ki la npe ni iroyin iroyin ni o nti a fe ki awon eyan ko gbo iroyin ni to nsele ni origun mere rin agbaye

0: ki wa pe akabo sinu osu kefa osu ti o le pe ni osu iroyin ayo kini a npe ni iroyin iroyin ni itanilolobo ohun ti o nsele lowo lowo tabi ohun pataki isele to nsele ni agbaye tabi ni igberiko iroyin ni akojopo ohun ti a ba fe ki a mo nipa news is information iroyin kan waye ninu bibeli ni osu kefa ka to lo si awujo wa o gbadura pe gbogbo eyin olugbo mi iroyin ayo le ti wa yo ma gbo papa ni orilede wa ni awujo wa ati ninu ile wa ami shameti e gbo iroyin wo ni yi e farabalẹ e gbo iroyin yi lekun rere drive television on Facebook kudos and I credit your job your excellency job right on iroyin wo ni yi iroyin
1: sọmọ mi boko haram fẹ sayẹyẹ ikẹkọ jade fun awọn ole lọgọrun obirin ati awọn ọmọ kekeke ti won jigbe ni ipinlẹ Kwara awọn agbebọn na mura lati patẹ ayẹyẹ ikẹkọ jade ati ipari ẹkọ alquran fun awọn ọgọrun obirin ati ọmọde ti won jigbe ni akata won isele yi isele lẹyin ọpọlọpọ osu ti awọn agbebọn na pa igba eniyan 200 ni adugbo na ti won si tun ji obirin ati ọmọde toto 176 gbe sa lọ lakoko ti won se ikolu na to da gbogbo orile ede sinu wahala awọn idile awọn ọmọ ti won jigbe na so pe awọn agbebọn na lo so iroyin ayẹyẹ ikẹkọ jade yi nigbati won ba awọn soro lori telefonu gẹgẹ bi awọn idile na si so awọn agbebọn na ni won ti lo ọpọ osu lati ko awọn eni ti won jigbe ni imọ Islam iwa ati asa esin pẹlu kiko alquran sori won si so pe opo ninu won ti setan lati keko jade okan lara awọn ọmọ idile na to soro nipasẹ asoju adugbo so pe awọn agbebọn na soro pẹlu idunnu pe awọn ti won jigbe ti ni imọ Islam pupọ nigbati won wa ni igbekun won so fun wa pe opo ninu awọn obirin ati awọn ọmọ wa ti mo apa kan ninu alquran sori won si ti gba ẹkọ islam won tun so pe won fe se ayẹyẹ ikẹkọ jade fun won won ni awon ti na owo ounje ati akoko pupo sinu kiko won won si fe se ayẹyẹ aseyori won awon agbebọn na se ikilọ tuntun nipa idunadura to le waye lọjọ iwaju fun itusile awon ti won jigbe na awon agbebọn na kilọ pe gbogbo owo ti won ba na lori ayẹyẹ ikẹkọ jade na yo wa lara owo ti won yo bere lọwọ ijọba ati awon idile lakoko idunadura won so ni kedere pe nigbati idunadura ba bere ijọba ati awon idile ni yo san gbogbo owo inawo ti won se iroyin tuntun yi ti mu ki ibanuje ati aniyan po si nipa oro awon eniyan 176 ti won jigbe leyin ti awon agbebọn kọlu adugbo woro ni osu keji odun yi
0: e ka bo pada abajo ti yoruba fi so pe bi eyan ba pe lori imi esikesi ama be eniyan ni be pe yoruba ni o egbọ kini bibeli wi pe owe ori ketala ese kejila ni ireti pipe o ma mu okan saisan ni abi kini ka ti pe ruro yin yi si oju wo lo ko si eyin se iroyin ayo ni abi iruro yin wo ni eyi abi ki olorun ko gba wa mo gbadura pe ninu osu kefa yi iroyin ayo nbo ni orilede yi ni kopẹkopẹ papa lori awon omo ti won jiko ẹkọ oruko mi ti iroyin ayo nbo ninu ile ti e iroyin ayo le ti wa yo ma gbo iru iroyin wo ni eyi ninu iwe Luke ori kini ese kẹrindin ni ogbon si kejidin ni ogbon Luke 1:26-28 ni osu kefa a si ran angeli Gabriel lati ọdọ Ọlọrun lọ si ilu kan Galilee emi pe ni Nigeria ti a pe ni Nazareti emi pe ni ile Yoruba aran si wundia kan emi ti a koju se lori iroyin ayo niyan o eti wona yogba a koju se mi lori inu osu yi e je ki pada si ese kọkandinlogun verse 19 re o ni ama mi lati mu iyin ayo wa fun yin iyen ni pe iroyin ayo le ti wa yo ma gbo ni orilede yi iroyin ayo

1983 ni orin jade laye awon sewu sagari ni Monday John orin imuna ti odun yen ase o ti ri nkenken bi olorin ka se ti ri nkenken o ya woran sewu lodun na bi mo ti se gbo baba yi wa wo pe Monday John ba wo studio aye awon modu diko eyin te ri je eyin te ri mu won ti ditan o eyin na nbo wa ditan ditan wo le fe da sibe ayo igbala layo mi jugba

0: yo so ngbogbo tin se ti wa lase pe olorun yo wo ile re san bere si ni sami o da pe mo ra re lenu olorun yo so ngbogbo tin se temi ni ase pe emi yo gba iroyin ayo lori alaboyun mi bere si ni furugbin iroyin ayo lori alaisan yen gbogbo to ba lo fun ni ile iwosan yen ko bo lara mu ayere na gbede be won ni gboku re jade e bere si ni cherugbin ira pada o ibe le ni ira pada emi eyan ni oro re stambika ibtc bank 00176454 82 oja wi tele mi olorun wo mi san emi o san gba mi la emi o la ya king buru ayo idunnu iro dunnu ani kan ni won so fun pe yo bimo ani ti o mo okunrin oni eyi o ha ti se ri be oni won bo sile ninu osu yi ise tin to se ati ya mo ni o gba oni ani kan yo wa lati san gbese re egbon ti arabirin yen wi o ba bi angel e oni eyi o ha ti se ri be ohun esu ni o eyi o ha ti se ri be mo so tele oni agbara jinde gbe odide lese kese asan to ni ogbogun yo ya ko goruko jesu lo ni awo osan iroyin ayo iroyin ayo right e ja bawo yo o da gbo awon eri yi atomi atororo koko to fi sapere gbagbo e je jesu yo dara pomo ati rupin ira pada re aro pada loni e mata yen mo wole isura olorun lo la aro yi lati fun ni agbo ara tuntun e je tuntun ilera ile aye re oni se san mo lo ni awo le re san nigeria awo osan o da ba won dupe gba
1: e ka so pastor akujo meta o akunse oluwa o oluwa to ba do tun o eni sise o gbogbo awon odo te ntunu aye ka le ku ko ni para sori kan para sori omo yin o o para sori ko para sori sori nge pa pa o a lo pelowo yin gan o emi na lo pe kan ti mo fe du ni o lori omo mi ti mo pin sin jo se pe e je ku 3% lori food mi lori re mo dupe lowo olohun pe omo na wa le ni gbogbo ko ti tuluwa ni o njo na ti mo pe yin oko kan mo pe njo na ti mo pe kere mo wa wa and then elekeji ke ti mo gbadura mo fi wa pe number yen jo yin le so pe ologulo wo lo pe o mo na oyi ngba ti mo de lori fruitment mo se nbo mo pade doctor oju ona o nu ti nwa me muna ti ko si o ni omo ton so pe ejere pe kene ka pe omo na pe eje ti pada o pe ki mo lu pe olodun ti mo se ki mo fi le o to mo pe olodun olodun pe ti pe te wa ladi mo to ko bo ko pe mi na oluwa seun o oluwa seun o oluwa seun mo pe lo yin gan o lori omo na le ne oluwa seun o da won yin ninu oluwa ni o ti mo dupe sa lo sa ba do tun o eni sise o ogunugun lo bi tin ko ni ti di tomo yin ati bi atara yin o esin mo dupe o
2: ami ami loruko jesu e je ki n dari ogun pada sodo olorun ati igboran igboran ti na igbagbo ati igbese ti emi olorun ni ke lo gbe olorun n dale ma je mi bibeli ni ira pada emi niyan owo ori ketele sekejo o ni oro oro wa ira pada niyan olorun de ni se ni o ton fi kuro abo mi o ton fi sike wọn ni sọrọ kan kó jẹ má jẹmu tí ọlọrun fi ń bá wàá rìn nìyẹn ìra padà nìyẹn gbàtẹ lọ forúgbìn kẹtù padà sọsipítù ẹjẹ ti padà á jẹ pé ọlọrun jẹ olódodo wọn ń purọ ẹ ò ní sọmọ nù ọlọrun tí kí wọn ń dalẹ má jẹmu ẹ jẹrìí ọmọ náà ogun yẹn jésù ti gbé mi kò ní gbérí mọ nígbà tí mo rí rìsọọtì 3% 3% mi ò ní purọ fún yín àyà tèmi náà já gbọ ọlọrun tí wọn jẹ olódodo tí wọn sì ń dalẹ má jẹmu pé lọ ṣe irúgbìn ìra padà bí a ti ṣe kọ́ kí ẹ tó padà hospital ẹ̀jẹ̀ ti padà kú sí rọ́ńbẹ́ lórúkọ jésù àwọn ọmọ náà sọjọ́ fún yín o ẹ jèrè wọn ìròyìn ayọ̀ la máa gbọ́ nígbà ròyìn ìbànújẹ́ o.
0: Beautiful Nubia ireti ogo aye iku fun ojiji iku
3: ko duro rege
0: olorun gbo
3: titọ oninu
0: je ri bibeli pe pupo pupo je da won bandage ta nso awon kan na won boko haram na ni bandage kan na ni won
3: oje

0: eba mama e yo ora juba
1: dare kwa sa o ewo dare ma ba mi dupe o e tupe ma ba mi dupe ma ba mi dupe koda Ijo Friday ti mo gbo program o status ton e sha ni ka ro bi ka fe ibi danu sha e wa so statement kan last pe ma ko ti kun se o so ma ko ti kun se yen o sha rin gbin eti mi o rin gbin eti mi mi o si se tru asujo Friday to se do osun mo ton se ati mo ye se niyan alejo Sunday gas mi ton mi o se gbe ko pot niyan pe kin do ko pot mo ba gbo mi se mo kan omi yen ti ro mo kan sun die pe a ki koko se se mu yen da se koko ma se lomi yen na mo a pe omo mi kekere pa ko wa o ko ba mu kan e wo dari olodun kan mo mo da omo yen duro pe ko ma da mi loni start yen olodun tun a mu mi ko mi ti mo joko so o tun sun mi segbe kan gbogbo mi yen patapata lo yi danu patapata lo yi danu sibi ti mo wa ati bi to mo yen fe gba to fe wa gba ko jo wa ba mi ha adi koda ti le ojo yen fi suba ara mi gbon ni pe he Olorun apostle wa lati te ko bọlọ awọn madupe o se o Olorun o se pe o wa laye dati ti ma san gogo pe agbogbo omo daka awọn ko lo se abale se ma npo yen pe gbogbo won loke patapata be ni pe yin asupo ma pe yin lagbara Olorun
0: Olorun mo dupe gbogbo omo ti aka mi ko wo epo loko pada igbagbo igboran igbesere ni se Bẹ̀rẹ̀ sí ní fúrúgbìn ìròyìn ayọ̀ Stanbic IBTC Bank 0017645482 tàbí OPAY 808287

0: 32 FM 94.9 I'm fairly back book by ye.
1: Emi ni mo ni ayo mi ayo ti Jesu fi fun mi satani ko le ba mi durara Jesu lo fi fun mi e ku dede wo ye o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti gbo radio to n gbalẹ kankan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 e ti gbori beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo ohun to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: wo ni jonjo ta ni egbo soro ni eyan degoke soro ni yen alafi ngba tore o ba dana o wa jonjo ta ntohun
1: alafi ani o
0: olorun yo wo le wa san o ile nigeria nchai san e wa won ti won ti ko lo logbo mo so yi akoko ngba adura adura ti igbese lo ma nchise papo o to je kankara mo adeyinka lase yori niyan ara nkan gasa nigeria inu oro ti e to de adura ina ni are egba keji won ti se takun takun si be adura na ni eje wa la won to wa lohun eje wa ni ohun abi afen ti o ba leje o tun woke o tun gboke wale o tun abi o ni e wo ka padu aran gbogbo awon omo ologun lowo enikan kan nilo adura oni ta ba te wa debe ta won ologun ba debe won ba bu ogun lu won loju ti won riran o bi adura gbe nilo gan niyan o yara to kan gasa nigeria lojo kan ra ma de yin ka lase yori to ba bere sini gbo woto woto koda aworan bi to won ati aya gomina ipinle ko ti njo o ba bere sini da safefe sibe o pada wa toro aforijin
2: se
0: bi ba ti ko sa lafia
2: ati wo di je igbo
0: alafia
2: ti o ba n fa lafia
0: ile wa n cha iso

won so papa ifehonuwon ni papa isoji ni lo ogbomoso oto ni fadura gan nga ga dura we le ngbadura ta ngite ngba ti oni eso won so papa dura lo gbo orilede yiro toni na baba dura yin to ye ki won siwaju

0: ohun ta ba le lo e je ka lo lo awon ara bi yo won si ma fadura jagun fun yin
1: oluwa ni jagun
0: ile nigeria n chaisan e ba mi ka 2 Chronicles 7:14 e ka we
2: ti awon eniyan mi ti an pe oruko mi mo
0: eyin omo nigeria ta n pe oruko oruko jesu to fi fun lati fi gba adura oya e ka we
2: bere ara won sile
0: opolopo goda awon kan tu awon ijo kan la won tun bere awe ijo monday awe da o ohun ti e mi ni sugba awe lai si igbese o futu fete ni tawe
2: ti won ba si gbadura
0: an gbadura looto
2: ti won ba si wa oju mi
0: ara e na la gbe tan fe gba yi
2: ti won ba si yi pada kuro ninu ona buburu won
0: e gbo odun wo la fe yi pada ku lona buburu
2: nigba na ni emi o gba lati orun wa
0: ona buburu muje seka eh nigba na ni olorun yo gbo lati orun wa yo si je kini
2: emi o si dari ese won ji
0: yo dari jin wa
2: emi o si wo ile won san
0: yo wo le wa san
1: oluwa ni jagun
0: a fe wo le nigeria san la ro yi
1: Oluwa ni jagun
0: ni tedo ilu idara
1: Oluwa ni jagun jagun
0: Second Kings chapter 2
1: ni Oluwa ni jagun jagun mi ko si enito
0: Oni omi koro ile sa Oni kan mu awo koto funfun duro fun emi mimo ati iyo O pu si orisun to sun kokoro Mara etu mo mara ni koro Mara si did na omi Mo mu emi mimo Olorun Eta fi da ye ati orun Jesu tin se yo aye awa ni yo aye o da se orisun tin so koro Nigeria eyi to sun koro ninu aye re to ba tun to tun gbe wonu osu tutun yi oluwa ni ja pada re tori pa ti ko pe ira pada mi eniyan o ni oro re awo le re san ile re oni sa isan mo oni nawo sori isan mo oni nawo sori ejo ni court mo agbara jinde yo gbo odide nile ewo san yen e ni bekun jade gbogbo ton ba lo o ba yin lara mu igbagbo igboran igbese
1: oluwa ni
0: ira pada yi la wa fi nda pada ninu tolorun fun wa

0: ku farada nigba ti ko sa lafia e je ka ma fe nu wa so pa lafia ni abiru royin wo re awon omo ti won ko lo ni oride local government atawon oluko won e gbo ni royin wo re won ni gomina la won ba ni adehun ni ipinle oyo ababo gege bi agbenuso legbe ma sofin ipinle oyo ti se so o lagbara pupo pupo ni laye laye owo agbara na la lo igbese abe egbon tan wi ni won ni 100 abi 1 billion si ma account kan ni ku tonu tan so we moto bogini meji loss meji gbengbe ti won ti lori awon eyan won ti won wa ni ogbe won abi ogba tununda ni ibadan ti oyo e si won sile awon wa se ofin ti ipinle oyo ma tele eyin ero egbon se kan bowolu seri ayi na ni atiri abo ipade egun mi bayi olohun ko sanu ni o osuro yin ayo re o gbadura pe iroyin ayo iro dunu lorilede yi iro ayo iro dunu ninu le re angeli ka ma be awujo wo ninu osu kefa ape ni angeli iroyin ayo ti ati se nse ni osu osu olohun emi na fe gba iroyin ayo Abika Luke 1:26 ekawe ma
1: ni osu kefa
0: osu ke lo lawa yi
1: osu kefa
0: ekawe
1: asirangeli gabriel lati odo olorun lo si ilu kan ni galilee
0: emi pe si ilu kan ni nigeria ekawe
1: ti an pe ni nazareth
0: won pe ni ile yoruba
1: si won di akan
0: oda asiri nla oda si arakunrin kan si won di akan si idile kan si orilede yi oni gbogbo awon to ene ti akoju se lore asiri gbogbo won o ti tu eba ngo verse 19 ekawe ma verse 19
1: angeli na si down
0: o down pe
1: o wi
0: fun pe
1: emi ni gabriel
0: emi ni gabriel ekawe
1: ti ma du eni waju olorun
0: yes
1: emi ni ara wa lati so fun o
0: lati so fun
1: yin ati lati mu iyin ayo wa
0: lati mu iyin ayo wa good tidings of great joy coming to you in this month in Jesus name. Iroyin ayo ninu le re bere ti furupin iroyin ayo furupin wa lara awon ti o wa lara on to so awa ati olorun po lori eto yi iroyin ayo nbo ni Nigeria o egbo eyin olokada te ba ti gbo ke lo gbo o ise te ba ti se latago marun abo dago mewa abo ale won lawon gboro ri okada nta o ta lo gbo o abi ise iroyin ayo na ni abi ki la gbe nse to ndoru gan ori eto abo na ni pa lo gbo o ba mu e to ba pe ati fi state ko bo mi o ni de lohun.

0: agogo yo si dibo.
1: Yes.
0: Nitori na o mi mo ti a tinu re bi omo Olorun ni a ma pe.
1: Kini wa so ba won 34.
0: Nigba na ni Maria wi fanga yin na pe.
1: O mi pe.
0: Eyi yo ati se ri be.
1: E wo ru ohun buruku yi. Iya de koke mo ni oko dele re. O ni yo ati se ri be mi ti mi ora le. Ibo na ni. Mo ni ogba promotion ninu osu yi. O ni eyo ati se ri be. O ni nikan yo wa lati so gbese re. O ni eyo ati se ri be. O wa Olorun alaye yo tu awon mo yi sile. Ti o se nikan kan ti o fara pa. Enikan ni pelu owo agbara. Eyo ati se ri be. Se bo Olorun ni. Ohun ese ni lati ma so pe eyo ati se ri be. Olorun emi na fe gba iroyin ayo ninu osu yi. Re se ni furugun iroyin ayo. Lori residential permit ti ilu Ebo yen lori kisa re tele tele ma ni kila awon eyan lo nse wa ri pe n ba lo sa dance country pelu ipo to ri lede yi wa nigba ti eyan tinu ku bo sinu iye ni orilede to ti lowo to le egun moto to da kon ba ba trace edele orilede to da olokada fe gbe won adugbo to so eni leke fasibi to n gbe kon ba ba mo bi to n gbe Olorun yo gba wa presi ni se ru.

0: abo obinrin kan lara o tun bora re si wo pe aduro owo yi ah baba maru nigba ta won da are odana e wo ko ta bara wa bayi
1: aji maru nu mo oluwa ni
0: baba tun ti de pelu kango rice kan egberun meji atankara kan o mu kisha ti osiko paid
1: o so pe mo lola
0: abe ri bi ta bara wa bayi sibe ani ola o ani ola o a lo sa awujo wa nigba ti a ba jo nje mi eto ate siwaju egba ru iroyin wo ni eyi ki la npe ni iroyin an pada bo orin ateri re n tesiwaju e

0: Ndaje kaba won yo. White. Ngba.
1: The cars are fast off. Akuje meta o. Akuse Oluwa o, Oluwa to ba do tun o. E ni sise o. Gbogbo awon do te ntunu aye ka le ku. Ko ni para suri kan wa se omo yin o. O para suri aye ko para suri suri nge pa pa o. A lo pelowo yin gan o. Emi na lo pe kan ti mo fe du ni o. Lori omo mi ti mo pin si njo se pe e je ku 3%. Le fou mi lori re. Mo dupe lowo Olorun. Pe omo na wa le ni. Gbogbo ko ti ti Oluwa ni o. Njo na ti mo pe yin. Ọkọ kan mo gbọ njọ na ti o gbe kire mo wa wa and then elekeji ke ti mo gbadua mo fi wa pe number yen jọ yin le so pe ologun lowo lo pe o mo nu oyi ngba ti mo de lori fu mi ti mo se nbo mo pade doctor oju ona o lo ti nwa mi o si o ni omo ton so pe eje re pe kenaka pe omo na pe eje ti pada o pe ki mo lu pe olodun ti mo se ti mo fi le o to mo pe lowo lo pe ti pe te wa lade mo tu ko bo ko pe mi na Oluwa seun o Oluwa seun o Oluwa seun mo dupe lowo yin gan o lori omo na o omo na le ni Oluwa seun koda won yin ni ni Oluwa ni o se mo dupe sa lo se ba do tun o eni sise o ogunlugun lo di tin ko ni ti di tomo yin ati bi yan tara yin o se mo dupe o
2: ami loruko Jesu e je ki n dari ogun pada sodo Olorun ati igboran igboran ti na igbagbo ati igbese ti emi Olorun ni ke lo gbe Olorun o ndale ma je mi bibeli ni ira pada emi niyan Owo lori ketele sekejo oni oro wa ira pada mi yen Olorun de ni se mi ko fi kuro abo mi ton fi sike won ni soro kan ko je ma je mu ti Olorun fi ba wa rin mi yen ira pada ni yen pate na furugbe ke to pada hospital e je ti pada a je pe Olorun je olododo won kuro e oni so mo nu Olorun ti ki won ndale ma je mu e je ri omo na ogun yen Jesu ti gbe mi ko ni gbe ri mo ngba ti mo ri result 3% 3% mi o ni puro fun yin aya temi na ja bo Olorun ti won je olododo ti won si ndale ma je mu pe lo se irugbin ira pada bi a ti se ko ke to pada hospital e je ti pada ko si ro nbe loruko Jesu awon mo na so jo fun yin o e je re won iroyin ayo la ma gbo ani gba royin banuje o
0: Olorun ti ki n ko ni lori eto yi awon ki n ko ni en ba ladu atohun o gba ohun lo mo bo se nse o adura ngba lori lede yi adura lo sustain ni wa koda lori eto yi adura ngba gan ni igbagbo igboran gbesere ni se
3: karako ni ke gbo ko ni
0: aye ikun fun ojiji ku gan ni
3: iwo nikan
0: njo la fe gba iroyin ayo lori lede yi gan mo gbadura pe angeli to n kede yo kede iroyin ayo lori orilede yi

0: omo olowo jade o omo talaka wa nbi ton wa bayi olorun ti kin ko ni di to lati fi sase bi adura gan niyan on the 21st of June a tu se fami ororo yan ma anoint ori enikan ko rire oni gbagbode won ni ji ogbe o
1: to ba je ko ko wa
0: olorun gbo won n ko wa o lori eto yi
1: owo n ta n bo titi ni o
0: se si tabernacle of restoration aje ka jo nje mi eto a tesi waju e se te n gbo wa o orin ati eri re 32FN94.9 le tin gbo mi laughter house premier hill mokola doctor apostle taiwalade ambassador taiwalade cobre taiwalade te ko bo le n pe mi

0: 32 FM, 94.9.
1: Oba nla to ko lowo wa mimo ninu ola tere koja ri oba jamo mala ororo ti o le wokun laye su pa na ka ba tun gbe ni pekun ogo ni foruko mimo yin o asope se sa fun anu yin ati ori ofe yin lori gbogbo wa pata ayin logo lori baba Swalade adupe lowo yin lori aya lori omo lori ile won asope se lori kan ni yin olorun asope se olorun gbogbo enara ogo ni foruko mimo re adupe nto ko je ibi ati ba je ko sele se eni keni wa ayin logo gbogbo awon kan to lo bi apa bi owo bi ese oji satani osogo lori won ayin logo lopolo oni to pe owo nikan ni olorun adupe to po to fun ori ofe gba ni akoko yi bo ti esi ule to le to ojo le meni kokan wa adupe to pe sibe oluwa si dara bo si wo kori oluwa si dara agbe olorun ga ada gbogbo ogo pada obangeli ati ni oluwa gbogbo ati yin wa ogo ni fo olorun lo ki o kabesi ma jo ba lo a ma gbe nga o jesu kristo oluwa wa amen e wo le fo ba
2: yesu fo ba ki olorun ko bukun be se ngbo oro na oruko temi ni evangelist sera diagbo mo wa lati ni ijo cc tabernacle restoration ni olusun ni ilu ibadan ni akubo ki olorun ko gbo adura yin be se ngbo mi mo te so aju lori iwasu to so wi pe ohun ti olorun ko le se o miran si olorun ko le se ti mo tun fe fi kun ni ojo to ni akoko re ni mo pe ni God cannot turn down any soul that's come to him according to his time olorun ko le ja enikeni ko le Olorun ko le ko enikeni to ba wa si odo re. E Olorun ko le ko enikeni to ba to wa. Enikeni bo si wule ko buruto, bo si wule ko je lese to, bo si wule ki ru eni be ko buruto to ba le gbianju lati ronu piwada pe ki ohun to lu Olorun eleda hun lo. Olorun o le ko yin rara tori pe Jesu wi pe ohun ko wa si aye nitori awon ti ara won da. Ohun o wa si aye nitori awon eni mimo. Sugbon wa si aye nitori awon elese. Awon ti ara won ko da awon ti esan si okan won awon ti esun mu ni gbekun awon ti satani da loro awon ni o ntori won wa won wa ntori awon eni mimo o rara o sugbon wa nitori awon elese ki elese ko le ba runu piwada ko ninu ese re tori eni o se wa saye tori pe amo jesu olugbara wi pe wa si aye lati ji olulaja laarin awa ti olorun he came to the heart to make a reconciliation laarin awa o se ilaja laarin awa ati olorun oga ogojulo idi ni wipe nipa sadam ati ifa ti won ti se ti olorun si le won kuro ninu ogbe edeni tolorun si le won kuro to ti fi owon ina to ti si enu ona gba yin wipe won le pada wo be ki ibasepo ko le ba tun wa wa laarin eni ati olorun o lo je ki jesu olugbara koko saarin wa ni jesu si wa lati fi emi re rubo lori agbelebu bi awon ti mo so ni ijejo o si wa lati san gbese yi ti aje gbese ti aje iku gbese ti aje isu gbese si aje irundiran baba nla gbese si aje ogun ipile gbese si aje ogun adayeba o ti wa lati fi eje re se tutu lori agbelebu itumo ni wipe ninu iwe revelation ori karun o ka bayi wipe
3: mo si ri ni owo otun eni so joko lori ite na iwe kan si ako ninu atileyin ti a ti fi edidi mejeji mo si ri angeli alagbara kan o n fi ora kede pe ta ni o ye lati si iwe na ati lati tu edidi re ko si si enikan ni orun tabi ni ori ile aye tabi ni sale ile ti o le si iwe na tabi ti o le wo inu re emi si sokun gidigidi nitori ti a ko ri enikan ti o ye lati si ati lati ka iwe na tabi lati wo inu re okan ninu awon agba na si wi fun mi pe ma si sokun ki ye si kini won ya juda gbongbo dafidi ti bori lati si iwe na ati lati tu edidi re mejeje lati tu edidi re mejeje kini itumo ile ni pe edidi ti John Beloved tori edidi tori yen itumo e ni wi pe ohun to si je asepa ohun ti o si enikeni to lagbara lati mu idena kuro nbe edidi yen duro bi idena o duro bi ohun ti a ti dipa agba se a fi ran yan won John Beloved o wa ri wi pe lori ile aye ko se enikankan o angeli lago boya a le ri enikankan o to gbori si ninu orun enikankan o to gbori si ninu ile na ko se en to gbori si onikaluku gbogbo angeli lorun ko se en to be lati so wi pe awon o si edidi na itumo ni wi pe eni to ba ma se edidi yen o ni lati fi eje re ra eni keni to ba ma fowo gbaya wi pe ki oluwa ko ron lati lo se didi yen o mi wi pe o ma ku iku oro o mi wi pe a ma kan ma gbelebu iya ti o je o nlo ba gbogbo awon angeli leru ti o fi se eni keni to be lati le so pe eran mi eje lo se didi na sugbon omo olorun oga ogo wa wi pe ah se aye iwa wa be na ni o wa wo wi pe ah se ko wa ni si ilaja laarin ni ato olorun na ni so aye wa duro be na awon wo ni o wa wo ijoba orun wa ngba ti olorun ba soju re si eni keni nigba ti o ba si ajosepo laarin eniyan ati olorun mo o wa da ngba na bi o ba je wi pe ki enikan koku nitori awon ayan fe ni a je pe ran mi o ka si waju o ni wi pe ori kefa o ni mo sire ni arin te na ati awon eda lai merin na ati ni arin awon agba na odo agusan kan duro ni eyi ti a se pa o ni wo meje ati oju meje ti ise emi meje ti olorun ti aran jade lo si ori ile aye gbogbo o si wa o si gba ni owo otun eni ti o joko lori ite na nigba na ni o se gba iwe na awon eda lai merin na ati awon agbagba merin le logun na wole ni waju odo agusan na olukuluku won ni ni duru ni ago wura ti o kun fun turare ti se adura awon eni mimo won si n ko orin tuntun kan wi pe iwo ni o ye lati gba iwe na ati lati se didi re nitori ati pa o iwo si fi eje re se irapade eniyan si olorun lati inu eya gbogbo ati ede gbogbo ati inu eniyan gbogbo ati orilede gbogbo wa iwo si se won ni oba ati alufa si olorun segbo iku to wa ku yen olose wa da wa pada lati je oba oun lo se wa fi wa se alufa fun olodumare iku ti jesu olugbala ku lori agbelebu oun lo se wa so wa di oba idi ni pe eru ni wa iranse lasan lasan ni wa ṣugbọn nigba ti jesu olugbala to se ku lori agbelebu oun lo je ko so pe o pari lori igi agbelebu wi pe a ti pa mo je mu ni re o ti pari ko tun si ebon mi mo ti erike ni gboro tun ru mo oun ni ami kan se han nigba ti jesu olugbala jo wo emi e oun ni aseri wi pe a so ileke temple faya gbogbo nkan to wa ni asiri ninu temple ninu ago nigba ti a so yatan gbogbo re ni asiri re tun sita gbogbo awon abo gbogbo awon ohun ti won fi n gba eje ran gbogbo nkan fi n won pepe gbogbo nkan si won lo nibe pata ohun lo sisi wo nitori itumo ni wipe oluwa ti kuro lori gbedeke yen idi ni wipe ebo to gaju irubo to gaju enikan ti se ko tun si ebo miran ta tun gbodo foju ri mo a ko gbodo tutu ri ebo miran mo to yato si eyi to je iye bi yeyi tori pe la se pe eje jesu ni eje laja eje moje mo tutun eje to san ni calvary tori eni jesu so wipe o pari lori agbelebu o so wipe o pari tori pe o si wa mu lati je ki ohun gbogbo to si baje ko di otun o ti se ase pe lori aye eda eniyan o ti mu iyapa ko laarin eniyan ati olorun o ti mu gbedeke to wa laarin eniyan ati olorun si mu kuro nbe itumo ni pe eje re o ti se tutu to gaju lori agbelebu itumo ni pe ko tun si ebo miran ti enikeni gbodo turu mo tori pe o ti se irubo na lekan soso idi ni wipe awon alufa ti won ba ti wa ninu ago gege bi awon ti olojin ati se gbe kale ago ti mu lohun olu alufa patapata lo ma wa nibe to ba si wobe o di ojo to ba ku ki won to gbe jade ohun ti won fi mo koku ni pe won a mi se ni ese re ti ma si di pe ko fa ese yen pada mo a je ko ti ku niyan se niyan ni won fi mu jade wa itumo ni pe ko se enikeni to ba wobe te ba daba lati wobe yo ju na ni ko se enikeni to le wobe e wa wo gbogbo igba yen onikaluku to ba ti sese bo ba je ko sese pa niyan a mu ebo lo a lo re irubo won a mu eje won fi won ori pepe to ba je ko sese agbere a mu eran lo a mu eyele lo a mu gbogbo e lo ṣugbọn nigba jesu ti ku lori agbelebu o so gbogbo di otun o mu gbedeke yen kuro nbe to si ebo miran mo si enikeni gbodo tun ru mo nitori idi eyi lo fi je wi pe gbogbo elese to ba ti ronu pe wada alini ke mba dwada gbogbo elese to ba ti ronu pe wada dani mami ko si iru aisise ti e le mo se ko si iru awon te ti le se seyin wa te ba ti le wa siwaju obo oga ogo te wa siwaju kristi jesu eni to fi eje se bo lori agbelebu te ba ti le jawo ese yin patapata te si ko ese na sile mo mu dani doju wi pe gege bi mi won ti fi de emule wi pe oluwa yo si dariji patapata yo moju kuro lori ese na gbogbo ese ti to fi le ma fi yin sun yen oluwa yo fi eje re yo fi wo ese na nu
4: ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa lady evangelist sarah adeagbo ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ apostolic church tabernacle of restoration olosun junction along olorunda amba road akobo ojúrin ibadan fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 jésù olúwa

takara mi ko we po lo ko pada laaye mo se igbagbo igboran igbese re yi ni emi o tu oje o oluwa o se lo fe ibidanu olorun ko bu ifoju lu won olorun ba ma je mo o fo to le lani mo ti se temi laaro yi olorun ti mo ma ti ma pada jiyin fun mi o si fagidi mu won o so ko ma gbe eto yi ko gbo ko ma gboran lo o o ni ka ma ra igba pada tori buburu ni awon ojo olorun aburu to ba osu yin rin koni kan mi koni kan le re mo fi iroyin ayo kan le lori olorun mo fe gba iroyin ayo lori omo mi to di padise sinu mo fe gba iroyin ayo lori iwe igbelu temi na mo fe gba iroyin aro lori visa application awon olugbin yin la n papo ti e fi n sanwo eto ete egbon laaro yen mi o fagidi mu e o awon olorun bo se n gbogun fun le mi eni ti o ni church ti o lori oke aba ti o ta mi ti o pin ororo ofe olorun mo dupe o eto yi lo koko bere pe an so eri ni orilede yi odun kokonla re abere eto radio lago marun si mefa eto yi ni sibe olorun si gbe wa ro digbi ti le ri pe mi o ni ba won pin ogo won mo gbadura awon omo ti won ko lo yi o ti e po gan ninu gbo Nigeria olorun owo agbara ko fi wa won jade o fi ogun eyin jawon eyan buruku won yi igbagbo egboran re ni se o 08169537433 lo so eri re sibe to ba so eri re yoyo onu o eri pa won ta wo so yin e fori to se pe yen o pada wa mo omo ti o ni nununu lati kekere o pada wa be mo tori won ti so eri won ti o ba so eri yoyo onu o adete mewa la wo san ikan lo pada wa dupe eyo kan yen o la mu lara da dara awon mesan to ku yen mimo yen apa ite yen wa laye ti won 08169537433 lucky o se gan ni adegoke e se gan ni akowe ijowa ni white jugba oni chocha secretary wa abi chocha manager wa bo ba se je ani sagba ko aye o mo le lanu ku paye ma sin wa lo ẹjọ jésù kò bọkàn ti ara wa pẹlú rúgbìn náà bìdánù wa ibi oníṣẹlẹ sí wa pẹlú ẹfátà ọgbà ìròyìn ayọ nínú oṣù yìí o a nípàdé ayọ o nàìjíríà ò ní dàrú o ọlọrun abáwa tó nígbà tí kò sálàáfíà ẹ máa sọ pé àlàáfíà ni god bless nàìjíríà 08169537433 àbíjọba ọrùn ṣe fàjọ.

0: o ti sun mi o mo le ha je wet le ni bayi ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se je je o
1: yo bi momo
0: o ti le dola kin to lose wet ka orun kan mi gun bi orun to lo to lo gbogbo orun mi wa ji oluwa e kan flunk wet
2: Whiskey was performed by Goroso Ekiti.
3: 32 FM, 94.9.
4: Alubata nrese chabata. Onilu dudun fitunu gbowe apodunu. Be, alu shekere onagere. Tori ba meji ko. 32 FM, 94.9. Lo mudunu baraye.
5: 32 FM 94.9
6: Laughter House
5: Orioke Tete Premier
6: Mokola Ibadan

Oluwa ni Oluso agutan temi. Ani Oluwa ni Oluso agutan mi, emi ki yo se alaini. O mu mi dubule ninu papa oko tutu. O mu mi lo si iya o mi dida keroro. O tu okan mi lara. O mu mi lo nipa ona dodo nitori oruko re. Ni tooto bi mo ti le rin laarin afonifoji ojiji ku emi ki yo beru ibi kan nitori ti iwo pelu mi ogo re ati opa re won tu mi ninu iwo te ta billion je sile ni waju mi le oju awon ota mi iwo ti la oro si mi ni ori ago mi si kun akun wo sile ni tooto ire ati anu yo ma to mi leyin titi ojo aye mi gbogbo emi yo si

0: E kaabo pada si ori eto wa eto yin ta lo mo luwa. Ni kan ni aderin ko sonu 32 FM 94.9 ile eto kale si. Oke tente makola ni le erin eh ni gboro ti ilu Ibadan. Aki pada sori eto wa eh ta lo mo luwa. Hello.
1: Hello.
0: E ku dede asiko yo. So ti ya ni. O ya ki.
1: Ibere kini
2: alakoko
0: ibere kini gbo oriwo ese wo lati lere ayoka ninu bibeli mimo gbo iwo omo mi ki iwo ki o si gbon ki iwo ki o si ma to ayi ki iwo ki o si ma to aya re si ona tito gbo iwo omo mi ki iwo ki o si gbon ki iwo ki o si ma to aya re si ona tito oriwo ese wo lati lere ninu bibeli mimo.
3: Hello. Efun se Oluwa o.
0: Ah Oluwa n sagbara gbogbo wa dogo.
3: Saju osi re Olodumare.
0: Oruko yin ati ko ni mo le tin pe ma.
3: Iya Ronke ni o soro ni Olodo.
0: Iya Ronke. Iya Ronke ni Olodo.
3: Bẹẹni.
0: Oya e ba n gbo soke iya mi. E ba n
3: ka bi ti Olodumare o. Oba loni oba lana oba titi aye aye ni pepe. Oba to ti wa kayi o to wa oba to ti mo wa nigba kayi o ni simo. Oji ko pako opo kan ta ko lo si mo yin o gbogbo oga Olodumare. Olorun ijanu ologbo gboro tin yo mo re ninu ofin aye oba loni oba lana oba to ngba do bale oba oba ta yo gba torun ogba to fo lu se bu joko to ba re sa kuti ti se re ka bi esi Olodumare gbogbo oga o mo dupe Olodumare o oba ta ri ta nri se owo re oba ti o la ka re oba ti o la ti jo mo so pe o se o emi mimo mo mo lore Olodumare o eni awon woli mo gbe oga o ka bi esi Olodumare.
0: Oya emu ibere.
3: Ibere keje.
0: Ibere elekeje.
3: Bẹẹni.
0: O ni oriwo ese wo lati le ri ayoka ninu bibeli mimo. Ohun o ma je akara Olorun re. Ti mimo julo ati ti mimo.
3: Eyan dan.
0: Eyan dan mi ni dan. O da na. Ni inu we lefiti ku le ti le ri.
3: Okay.
0: Lefiti ku ri kokan le logun ese keje le logun.
3: Okay.
0: Ese
3: Olorun.
0: Ase. Ese.

0: Hello.
1: Hello, Caro.
0: Eko Juma o.
1: Mrs. Ogunjobi lati Awotan.
0: Iya wa Ogunjobi lati Awotan. Oh yeah. E ba n kori ti Olorun.
1: Abi Olorun. Gbogbo ojo awi ma yeun ati isore. Asore kiri. Ile ajida. Oba to po nipa ti agbara. Oba to mo wo to ti esun gbogbo. Ka bi esu. Bere ke keji.
0: Ibere le keji o wa nle e kan di alafo yo kan pere ninu ayoka yi gbogbo awon eniyan ile na si yan ile gbogbo awon eyan ile na si yo ilu na si tun
2: ilu na si toro
0: ilu na si toro
2: won si fi idapa das
0: ninu
2: ni
0: eti ile oba won si fi idapa das ni eti ile oba ta le ni ti won fi idapa leti ile oba gbogbo awon eniyan ile na si yo ilu na si tun ko ilu na si se kini o si toro so ti yin baun won si fi da pa atalia
1: oh my god atalaya
2: what
0: is so
2: what is so
1: se wa fun mi bere mi gba yen
2: e je
0: e mu bere mi
2: what is so
0: What is this? All about to but what to talk about? I'm okay. I want to see because that word is fallacy. Oh my God! Oh yeah, I'm very mean.
2: Otire.
0: Otire. Eh.

0: iya wa ogunjo bi e wule ri owo mi le ni lagba lowo olohun laarin iseju meedogun sisin ta ba ti pari eto lagba lowo eledumare ojo ti lo e je ki a mo fi ise lo opo pataki lowo amoju ero mi olowo botini Thomas Lucky temi won pe ni Thomas King o ni gan mona lagbara lowo eledumare ope lowo gbugbe yin ti e ba wa da seto yi bakan na a dupe lowo awon ilese panapana ti won tete ba wa dola wahala ina to seyo ni agbegbe dugbe ni bi ka to de yan ele lele ni ni bi waju post office ka won sa lai lu won logo enu tori ba ba pe won bi won o ba je ko si nkan ta se igba ta si pe won ti won jeun afi ki a dupe lowo won na awon ti isele na si sile ni shop won na oba mi edumare o ba fi ofora emi o olohun ni je ki ke je gbese o anu olohun ni fi gbogbo wale e ja mo kiyesi bi ta ba tin ko bi ta ba wa ni asiko ta wa ikun ina anu olohun ni se eru wa leru na ani sofo titi ojo mejo ta tun mo pade lori akoto eto wa eto yin royal glamour cake and event adupe lowo ti yin na ti won mo fun wa ba fa awon yan ni cake lososu ti won wa number 4 water reservoir Water Reservoir Road ni Oluwo nla ni Basorun Ibadan anu Olorun ni fi gbogbo wale lapapo
1: aki awa to sojo bi lojo keji ninu osu
0: ele to ba kan la ki
1: aya
0: to pe omo falanu Hidayat Adeola fun ti ayajo ojo bi re eleto se koja ni ojo keji osu kefa in arias ki Olorun ba mi dumare ki o ba fun ni gbe mi atalafi ara o Thomas Lucky e ja mo re le keni alawa yi ile ya na nu fun ikede ati po lowo oja tabi te ba ni nkan te fe fi ba so tabi ina fe kun wa lowo lori eto e pe to pe falanu sori number yi 070 5140 4540 070 5140 4540 o dijo mejo

to kunle be lulu ko ti mo je e ku le nbi bayi o adetubeli o nlo wole de lati kan ni wa ewo e sa fara bale mo se nbo mo nbo a mo bi ta ti bere sugba bere bi kan mo nbo kini ti olorun fe ba wa so kini bibeli wi se mo bi ta ti bere se mo bi ta ba de bi pe asa ati ise iborisa ninu ijo on lati wo bo o ti nlo bi ose mi lo kan o ise ati asa borisa ninu bibeli sugbon ta tun to pa se re de inu ijo on lati wo bo o to bi ose bi mi lo kan tori asiko ti oni to gege bi ki se to koni je kin tun wa sa re seyin o bi o se pe kin tesi waju ibi ti a bo ro de a gba pe loni bo te se pe mo gba imoran arabinrin wa kan wole pe ka mo mo gba pe mo ka le ba ri nkan so dabi alara amo ba se pe olori eto awon ti mo pe mi mo to bi mi lo kan ti won ni in to birin wi dan to to sugbo ka mo bi pe ara re na ara eto na ni igba ta ba n gbo nti awon eyan wi ni pantan so to ya awon eyan tun so si asole sori e ta wa wi ipe ara eto na ni be se se wi be na lori se mo pe o le lodun kan ti mo tin wa ti mi ki n gba pe sugbon tori mo ri pe ko o mehe die ta ba fi anfani ka oyan mo so bo se ri lokan won kun ohun la fi wa bere si ni igba ipe lati bi osu melo seyin sugbon gba ta awon ti ni to bo ba se mo na ni ka se mo se a je bi pe loni bakan na a tun gba ipe nigba ti n ba fi ti won ba fi wasa eto to ni ti won ba fi wa dele ni bo ba se mo nitori asiko ti o si se mo pe ohun ti a n gbe yewo ninu ise ati asa borisa ninu bibeli le ta to pare se ninu jo ohun ni ti won pe ni medium medium ni pe ngba ta ba mu nkan kan ta gbe kale ti a fi contact awon spirit kan ki awon spirit yen le ba sise mo ti salaye dada mo wa n so fun yin bi awon medium yen se ise ohun kan to ba relate mo awon spirit yen ni won ma lo lati connect tabi contact spirit yen fun ise ti won ba fe ko se mo lo apere ose awure ti mo ni aba ninu sese ni o wa ninu se adanse ko si nkan kan ninu ose atewe ti won po papo ti won ni keyan ma fi we ki oja re o le ba ta bi ko se pe awon spirit to nse pelu awon elu yen ni o bere ise nigba ti won ba ti di pe enikan lo nti nje medium ti o pe owo ja awon wa fun atileyin iru eni be nipa pe ki oja re o le ba ta iyen ni mo so ni jejo won tun wa fun yin ni bi meji meta merin kankan mi si o idi ti won fi salaye dada ni pe bo ba ti ye yin ngba te ba ti ri medium ninu ijo e ti mo bi to ti wa ati setan lati mo ko olorun ibi ti mo soro deun o dabi pe mo ti ka awon eyan kan loju owo mo ti ka won loju ego mo ka won nibi to n dun won won si tin react daada sugbon a je bi pe nti mo n wi o ni tumo na ni lo mu reaction yen wa so oda bi reaction na se wa a wi daada a nitori pe nikan mekun fun koko o wa ku ka pe e mo gbe koja waju ile re a gbe koja nbe ekun to ba mo sun na ni o mo sun spirit mi ti mo fe ami medium meet mo fe ka wo ti mo wi o le ba fi ye yin o ni medium ti won fi mo contact spirit of fertility eyin o ni wi pe eroja ohun ilu kan ti won fi mo contact emi mi mo bi o si so fertility lede yoruba sugbon yo sa ti ye yin mo mo ke gbo en time gbo mi na le mo tun je fertility yin o ni pe emi ibisi emi ibisi spirit kan ni won fi mo contact sari opolopo nkan oni nti won pe ni emi ti emi n ba sise o fe je pe gbogbo nkan patapata lo ni nti emi n ba sise gbogbo e lo fe ni mo n bo nti won pe ni spirit of fertility emi kin se emi mimo o
to je awon emi aimo sugbon to duro fun ti won pe ni spirit of fertility o ni awon nkan kan ti o je medium ti won fi mo pe owo ja re so kale ninu igbagbo yoruba gan fun ra re ninu re o ni ogede wa se mo ki yoruba so pe ogede ki gbe odo ko ya gan ninu nkan mi o ni awon irun omo yoyo ni irun ni won pe lalade o omo yoyo ni alade awon kini yen gba ti won ba to po mora won ti a ba wa fun eni ti nwoju olorun fun omo awon ti en to po nko ni o ni ko bimo bi ko se wi pe won ti lo awon eruja kan to je medium ti o contact tabi ko connect mo emi ti won pe ni spirit of fertility ko n se pe emi olorun o awon emi yen po repete seyin na mo pe a mo wo mo lo awon bi kan ko si bimo ibi te e wo mo lo te ti bimo spirit of fertility ni won pe ranse pe ko wa ran yin lowo so awon medium yi yo lo pe yo lo fa wo awon emi kan ta n pe ni spirit of fertility wa sinu aye yin lati ri wi pe e bi omo sugbon te ba biro awon omo yen ohun te mo tabi te mo te na ni tabi ti e si mo ni wi pe spirit to fun yin ni omo yen ki n se spirit ito olorun o ngba te ba wa ri n tojo be nu church ti won en ba nwoju olomo en ti ba nwoju olorun fun omo ko wa mu ogede wa tabi eso kan ko wa je ko le ba bi mo e si pe anyway te ba bere na won ni se wuli ni ise wuli ni nbe olorun wa di olorun to je pe true ogede ni fi fun yan lomo so gbogbon mu loju ti yin na ability yin ni ka pe medium mi ti mo fe ke kiyesi ko to di ki mo wa lo sinu ibi ti ise ati asa yen ise ati asa medium to ti wonu jo ngba ba salaye le fun yin dada e mo bi pe alaye oni po mo te fi ri na re tin sele ninu ijo spirit kan be yoruba re so oda won ri yoruba re na se won ri so to je spirit fun abo o je spirit fun abo ehe o kan lara awon spirit fun abo yen o ni se pelu fun apere e je kin so awon medium ti won lo gbogbo nti e n pe ni se adaun se yen fele rari fele rarun ifun lodo awon adaun se ki sawon kini yen ni nsise medium lasan ni won je awon alarina ni won je fun emi ti o sise sugbon ti emi yen ba bere ise o je emi te le ri sugbon to n exist fun apere nigba ti won ba fun yen ni onde lodo awon baba wa to je adaun se e je kin fun yin lapere onde kan ti won le se fun yan won le mu epe ogiri to ba lanu awon ile atijo yen bi ile alamo e to ba lanu nbe yen won le mu epe re ke wa da mo nkan kan ti won pe ni bomu bomu atori pepe ye boya won ogun po ni o boya won lololo ni o boya won ojo ni o ti an ba wa de ti an ba wa se bi won ti se to wa di onde won wa wi pe eni yen ibi ki bi ti ba nlo ko so onde yen mo de o tabi ko so mo apa ti won ba yinbon mo ibon oni wole ke lo dete pe onde oje bi ke bon wole tori pe ti lo awon materials kan to ni se pelu spirit abokan papa nipa against gunshot alanu fohun ni ti pepe ye ibon oni dahun alanu fohun to giri alapa iyun ni pe bi ba yinbon yen ibon lenu o sugbon ta oni jade nbe ke lo dete ota o fi ni jade nbe nitori pe awon emi kan nbe ti won gbagbara lowo ogbon yen ki n se awon ewe nkankan ti an lo po yen ni o bi ko si emi ti n ba awon kini yen rin iyen la pe ni medium ati seto lati moko olorun medium mi re o ti o le connect tabi ko contact mo emi kan medium mo fe so emi wo ni si n ba sise o ni emi ti won pe ni emi aje spirit of wealth emi aje spirit of wealth to ni se pelu owo ati oro nini now nigbati won ba to awon nkan kan po nti an to po yen ko ni o di owo sugbon nti an to po yen ni nti o connect tabi ko contact awon emi ti o je ki owo te ni ti won ba gbe kini ile lowo ti o je ko te lowo spirit yen ninu ede yoruba o ni orisirisi oruko ti won pe okan lara re ni aje olokun okan lara re niyan o porisirisi o iyen ni pa awon spirit yen po e te ba wa lu eroja ti o je ti spirit yen ba moju o ni yo wa lati ma se iranlowo bi owo se ma teyin lowo oga aso egun tabi owo eyo
only be one say say any cosy be repeat me quick musema and yet musema lay. Only be one say say more I want. But ever say more I want to buy busy between busy. Tim one does say but yeah can won't say what why do you pay or wo low leguna as well as only your gagba. Any o I better sin in your wo in bolo won't in wa tanning be wo wa spirit canny so ba spirit in ye ba mo wa ti o ba gbe awon materials kan wole le to le fa wo awon emi un ti o mo fi owo re niyan lowo le to le fa wa sinu aye re nti won pe ni medium no.

agente fun yin ni medium mi kin ti mo wi o le ba yin se ri medium kan be bi alari na ti o ni se pelu emi orisa kan ti won pe ni Yesu kini medium yen o ni yen gi yen gi ni yen gi je o yen gi kankan o ja bo lorun o won gbe wa ni sugbon spirit medium yen ti an ba ti se na won kankan bi won ti nse o ti mu o ti connect pelu spirit kan ti won pe lesu yen ni won pe lorusa ninu ede ti Yoruba fun apere ti an ba gbe yen gi nkan le medium ni ti an ba fe se awon kankan ti an wa mu kankan ti an ta le lori adi mo kankan mo ra won ti an wa bere si ni soro sori yen gi yen pe esu ko lo re se lagbaja o tori lagbaja lo ni kin fun ni kini kan je o esu o si oni ton sugbon ki lo mu esu to fi se eni ta re esu si tori pe won connect won ba esu soro true medium ti won pe ni yen gi gangan ko lesu alarina laarin eni ti o be esu lowe ati esu o ni yangi material things ti nje yangi un medium ni sugbon ba ti an ti gbe kale gege bi medium o ti fa owo esu wale lati wa jise ti awon to be esu lowe ti won ran

Dari ofe mo si nkan kan ti o ni emi ti e ti o ni emi eh ofe mo si nkan kan ofe mo si material tin kan kan te le fojuri ti o ni emi ti n ba sise oun lo fi je wi pe gbogbo nkan lo fe lemi ti n ba sise se mo wi pe irin lasan o ni emi oun la n pe ni God of Thunder afefe lemi ti e gbogbo nkan lo fe ni emi eweko lemi ti e ngba te yan ba mu eweko kan tin se katakata ki n se eweko yen ewe yen ni nje ko se katakata o fi ewe yen to mu o connect pelu emi kan to lagbara ti wa nti kaakiri oun ni awon nkan kan ti mo n sele gbogbo nkan lo fe lemi ti n ba sise o gbogbo nkan lo fe lemi nkan ti mo wa fe ka rire se ri oun kun ti awon baba wa onisese ohunkohun ti awon adaun se ti won ba ro ogun re se emi re nbe ni ki so ogun gangan ki se onde gangan ki se para gangan ki se abusari gangan ki se ti won la gangan ni sise sugbo ni atona alarina fun awon emi ti o du ti eniyan faabo fun ran lowo fun owo nini fun kituni ka pe oju rere ati gbogbo nta won yen mo wa kiri odo awon onisese ohun emi ni sise pelu won

asa ti se ise ati asa borisa o nla soro ba amu lati nu bibeli na obo lati mu eti mo so ni pe nigba ti awon omo israeli ti won ni won ori mose mose to ko won wa o ti pe lori oke won gbe medium kan kale ti nse ere egboro malu on la bade bi bayi o bo so wa wa nbo la won ti re egboro malu medium ti won ti ma lo nile egypt sugba awon medium yen po mo se ka die mo le ka lo titi ibi ti mo wa nlo re o awon medium yen na ni ijo olorun boya won kan o mo won le mo mo wa won kan le mo mo de kan bi boya won wa sincere pe won o mo to ye pe tori pe nikan se la won na fi nse sugbon ta won o ba mo emi mo mo si fe kayin na o mo mo awon na si ti mo nsin bi an se wa mo ti won ri hun e ti won fu wa ro pe a mo ni olorun o wa gba wa won to nbinu ni o won to nfa faja ni won fe se hale ni o sugbon yan o da emi lowo duro o da mi lowo ko now nibati e ba wa ri enikan to wi pe owo la fi sise tabi se woli fun yin ti wa n pe owo un ena soke ka mo so nkankan se nkankan si yo ju adua leti yin sugbon bo se n ju adua yen won ti n lo owo yen gege bi medium ti o connect pelu spirit of wealth ti o mo gbe owo wa fun yin eyin na mo ko jora awon ikan na si ni owo te ti so do saun te wa ni efisi bi kan e mo wi nkankan si ni ojojumo ojojumo ke wa toju re fun awon ojo kan pe wa da po mo owo to ku yo e le lowo lowo n to to o e le ni testimony n to to o sugbon spirit of god ko spirit of wealth emi mamoni inu bibeli yun wa spirit of wealth to ni se pelu emi ti n gbe owo wa ni omo fun yin lowo te n give testimony le lori

eyin o ni pe gbogbo prayer material ti won pe ni prayer materials yen ti won pe ni awon eroja fun se wuli tabi se wuli yen patapata medium ni o ibi to wa buru si ni wi pe bi e se ri awon se te n pe ni se yanu yen be ni awon emi airi yen n tele yin kiri ijo kan si n be toro be yin yo ijo kan be te je wo won o ijo kan be ti won o binu si yin o ijo kan be ti nkan kan sele ti won o bere n ti won gba lowo yin teyin o si ni mo te wa mo ko lorun ni ti wa la o wa de sugbon yin ko te lo si koko yin ko lo si koko si mi bi o se wi pe e wo n ti joda e wo n ti won so ijoda eh e wo bi ti won boro ijode ta ni o wa pariwo e wa gba wa ijo ti je mojele o

0: kọlẹkọlẹ atagbaleko ẹ wa gbọ nti mo fẹ wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo nti mo fẹ wi orule jera di to joju lowo ki ti sa tabi pawoda be o le gbo sare sare ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bu o ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi lorilede nigeria mo le ise ton se gerard roofing system to je stone coated la torilede new zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Hey, fancy me.
2: It's okay.
1: Hello, sorry, Bobo Ikoni Bani Dore.
3: 32 FM 949. Hey, yeah,
2: Asap. It's okay.
4: Afojusun re ni ko ra leti ki o se ni ojo la to fokobale abi o ti le gbero ile kan tabi ile anipamo ile se substance property lo ti fi anfaade sile fun lori ile wa ti orange estate ni agbegbe ologun eru ni joba abile edo ni ilu ibadan pelu million meta naira lawon agbegbe to joju pelu eto abo to peye bakan na ni bango estate lojo ona life hot international school akufo ni ilu ibadan to na je million meji naira ko mo rara be lo sun won fun mo lebi papam bari beniti apple estate fun eni ba wa ibi ti aye irorun to pin si million mere naira Only for anybody that see him. Laya won lola. A bonoke lua. Lagwa yegu. Lojo no lo juro. Nelu bado. A yes for dear dear. Owa lari shimefa. Kusiwa la. Kusia riojio. Eko sama sonwono. Bali roll kesik by le. Yep li foko bali. Ati witun yo ju. Ile mechi. Lonta wala wala tele. Tututi wole. Neya joya jo. Millionu meta. Millionu mechi. Ati millionu meri naira. Onilewa. Ijafara liu. Feni toba mo yon to dara. Wa mutire. Me wakia kia luni. Lori 0916-461-5000. Sabi. 0911555500. Sabi kia kosiwa ne laughter house. Uriu kitenti premier Mokola ilu bado. Substance property. Urule fute seto.
5: Feel better about your life.
6: 32 FM 94.9. The antidote to depression.

ku dede wo ye o o ko mi na ni bola are evangelist doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan badan ni ha hin ohun na ni 32 fm 94.9 eti gbori ah be yan ba fe layo te yan ba fe yo te yan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo

0: nje kabiyesi onile ola alagbala amole alagbala adeure mi ma kaga olorun oro ti gbenu ategun do yanmu yanmu patapato ola porogodo oba oba mi ogbagba ogbagba agbete wole gbangbam olupanimo oludanisi oluseni logo olufunni layo wa ikana loluseni lore ninu re ni iye gbe wa ninu re ni ayo wa iyen ekunre ri ayo ti olodi won lai kafata Oluwa dupe amu okan ore wa o Oni tun lo ni je ni ta be lowe Wole fakore de lo ko temi o Yeru oke omo Jesu olugbala Odupe pa tun gba mi la lojo ni mo rojo ni mo rekende mo yo Emi nikan kan mo wa eye ifapa kan fo emi atoluku mi adupe o lowo oba lawura ni nkan ni 32 FM 94.9 fenyin e Laughter House lawa Premier Hill ni makola mbadan ile ta ti merin wa ti erin ti npa osonu awon o Yeri, to je pe gbogbo ojo gbogbo kiki erin gbogbo ogba lasiko ati ni gbogbo asiko banuje oni dako mayo wa aku sin mi oni ah oyin olohun o fe kin oni ti e ba se pe mo nti un gogo mo nti un gogo
1: ah ah ah gbogbo mo nti ogo asododo
0: ese ni o okusowo
1: re ese ni o eyin ara le gege be se mo bi ise wa ni gbogbo ojo mejo mejo atun si de kasagwa si laughter house
0: bale kasagwa
1: atun si de o si premier hills loke mokola ibi bi la wa ta tin da bi edu tan ro bi owe oruko temi o yi pada gege be se mo oyinlola olagbenro ni
0: olorun o se ohun apo se orin igba ni na lo de se ti gbo yin o da go mefa o ta fi jo gbo ta fi jo ta fi jo gba noju e oya owo re amulele gbe okay

asiko yi la mo mo bi igbagbo wa se da to igbagbo wa se le to orin bi nanjo emi a teleje o yo ba ro emi a teleje.

0: ti n pe nigba ti ogun ba de ti wahala ba de ti a ba wa ninu poruru okan tokan wa gbogbe ege ka pe bi won ti pe ni jorun ana pelu igbagbo wa yoro olorun wi pe bi iwo ba gbagbo
1: iwo o se kini

0: o ye ko ma bira re pe bo ni se laaja aye ko rire eni to ba tin ri je daada jesu fun mi pe ari je re yen ni won dunu si tele
1: bawo ni won se la
0: olorun ti wa bukun se re o ti yi igba re pada si daada o ti nje o ti nyo nbe gbayo nbo mo o nri se lodo oko re.

Olorun ba wa se a le ni ta sa to be la le ni ta lo sa ba baba lo sa to yan eyan demand o kama fi were pe Olorun lejo pe nbe ati ngba kinkin na ni bo lo Olorun yin wa Olorun yin ada

ni fede tan baje o kukun tale ohun na ni ojojuma ni nbe ni koko awon eyan ti won ba nso ti ton ni won pe lolote edun wo yara eyan.

0: ni to pe omo le God bless you so much.
1: E je ti e gbo mi.
0: Sugbon ani po e loju oja bi be ko ni baba.
1: O mo ni mo.
0: Engineer lucky won ti de.
1: Ni ba lato araye won.
0: Gbon e ma yi ko nbe o. A n lo a n pada bo. O da go mefa 30 ja jo gbadun e.

ara ti ko koda iye kan ti ko gbogbo bi en ti an tin fe ti e tele won ti bere si ni korira re bayi o ki lo fa ni tori wi pe o ba won mu o be gbe awon pe la so toton la won wo agutan ti o paso esinda. You have been condemned. Aye tin satare won tin pe o leke won da o lebi gbogbo ojojumo aye gbogbo je ki n so fun o ma beru mo enikan be ni ta lo luwa re na iyen Jesu Kristi oluwa wa o so fun o wi pe ohun o condemn re o won o da o lebi o ki wi pe ko gba on gbo abi be ko ni tori idi eyi tori na nko omo fi okan re fun mi leyin na ma beru wa aye satan pelu esu eke ni won se lati

wo bi an se ko gbogbo nkan sinu orin to gita wa nbe trumpet wa nbe sibe sibe e mo gbo agbamole labenu jingijingin kitikijingijingin kini omele igba yen samba ni e

0: fi agbara fun lati domo Olorun.
1: Oro yi le jo bi owo si tun le jo bi itan. Ologbon ni o fun ni tumo to ba fe. Hello ladies and gentlemen.
2: Hello Mr. Wole Kurole.
1: Awa niyan ma.
2: Anti oyin e kurole.
3: E kurole mommy o.
2: Aku simi ni o.
1: Isimi ni amadupe.
2: Happy new month
1: yo. I wish you the same.
2: E pele saye Elizabeth la tojo ni asaku.
1: Mama dada, e se adupe. God bless you.
2: E ma tesi wa julu
1: ko ki. Amen. Hello.
4: Dear customer.

soro wa fo gogun ateyin ja ti nja wa e gogun agini bo ibo kwara ma ti bandit olorun ba wa gbe fo patapata je ka wa lalaafia je ki awon omo olorun o le ma yin o lati le ma fi ogo fun o titi lai lai

ni ki se pe en si agbode gba fawa ara bi en reti wi pe ka yan sa ti gbaye gbadun kaye ti yan da bo ti rinu o ari awon obi titun ti awon omo leyin won leyin ti nwe an lo le adua wi pe ika te nte yo te sori re ni boya le mo pe aye awon kan ni won baje ti an gbo owo owo ti won teyin fi nfe la e si tun mu won lo sile python e mu won lo le babalawo e mu won lo le alafa ban sise fun baba tin te ko wo omo yo ni nte tite yen jese o nte lo to owo yo won sise fun ise n down ni manawa e ma gbagbe pe aye awon kan ni won baje won pa awon kan leko nu ti yin sin dun e n gun ko bogini e yi pada Bibeli wi o ba da la ko mo won iwo ti mo pa eyan lekun mo ba ye eyan je mo odo do ma mi re wa won tin gini gbe ye ri pe awon kan bi o ba si ti kini kan koni sele be e ri wi pe awon kan ni o fun won ni information bayi ni tori pe awon na gbagbe bembe ori e so ye ko ri be o nta omo ni keji re nitori ati je o nta omo ni keji re o nta pa nitori ati la o nta omo ni keji re pa nitori ati je eyan lai mo pe owo olorun ni ekun rere ibukun ati ayo gba o se pe oluwa ko ile na won tin ko lori itenio e wo eja ma mura olorun ma ba wa lo lose yi mo pada leyin wa ma tele wa ma ba wa lo lose yi olorun odowo re

ya gbadura baba wa ti nbe ni orun olorun to po nipa ti agbara olorun apirire oni oruko re je mo dupe ni owo re ni ale yi tori anfani miran ti e fi fo wa lati wa si ori ero yi adupe fun ile ise yi adupe fun awon osise nibe adupe fun oludasile adupe fun owa nina owa agbara adupe fun ogun ti e se ni ose to lo adupe fun orire ti awon eyan ma se loni loni ni oruko Jesu olorun aperire ba ore ore rin loni na owo iyanu re oluwa seun to tobi olorun na owo agbara olorun so ogbo re di mimo je ki ileri ko se be lo ma ri Jesu oluwa wa ami lekan si mo ki gbogbo awon olugbo mi ni irole yi ohun ti olorun fe ki n se ni ale yi o ni lati paase iwosan si inu aye re nipa siso kiki oro kan si aye re olorun fe ki n paase iwosan si aye re tori ako ninu oro olorun wi pe o ran oro re si won oro re mu won ni ara da o si gba won kuro ninu iparun won mo ma ka latinu iwe awon oba keji ni role mo ka latinu iwe awon oba keji mo ma ka esi akoko nibe nje namani olori ogun oba Syria je eniyan nla ni waju oluwa re ati olola nitori nipa re ni oluwa ti fi segun fun Syria o nsi je alagbara ko ni okunrin sugbon adeteni wow sugbon adeteni ninu ibi ti akaleni ko to je pe mo ma gba adura fun o a so fun wa nipa okunrin yi ti won pe ni Namani akoko ni wi pe olori ogun on lo ja fun oba kan ti a pe ni Beni Hadadi iyan ni pe labe ijoba oba ta pe ni Beni Hadadi olori ogun lo je bibeli si so fa wi pe o je okunrin olokiki okunrin la akoni eniyan ninu eto dabi gba wi pe agbega gidigidi nitori pe olorun ti lo

pe eyi ni keko olorun oluagbara re lati fi ran ni owo lati bori opolopo orile ede oro olorun so fa wi pe ni akoko ti e o dojuko orisirisi ogun o se ni isegun sugbe iwe ma so fa wi pe pelu gbogbo ipo ola re yi pelu gbogbo agbara re yi pelu gbogbo isogo re yi pelu gbogbo oro re yi iwe ma so fa wi pe o ni sugbon kan ni aye re olori yen so wi pe sugbon kan nbe ni aye mi emi o fe mo lati oni lo olorun eni to mu sugbon namani wo eni to mu sugbon jabesi wo wo sugbon aye mi bibeli so fa wi pe eniyan pataki alagbara olori ogun olola oloro oni namani ako wi pe sugbon adete ni sugbon adete ni iyan ni wi pe ete re yi o mu ko wa ni ohun nikan ko ma gbe ni ohun nikan ete re o mu itijuba o mu egaba ke se ko mu egaba nikan o je arun ti won o le wo san ni ibi kibi ko si bi a se yori re nipa ti ologun bo se po to bibeli so fa wi pe eyi o mu iwosan ba awa gbo wi pe omo binrin kan wa ti a pe ni omo israeli eti won ko mo ogun ti e ko mo ogun nigba ti awon ara syria ti won lo ja ogun bibeli so fa wi pe eleyi omo binrin o nlo sise fun iyawo namani o ni o toka namani si okunrin kan ta npe ni elisha now bibeli so fa wi pe dipo ikoro ninu okan re dipo ko ma kabamo ninu okan re iwe ma so fa wi pe o soro fun iyawo oga re wi pe ah okunrin kan den be ni israeli o eni to se wi pe bi oluwa mi namani to ba lo ba o ma ri iwosan bibeli so fa wi pe oro ye oru namani lokan soke o de mu irin ajo re o mu pa o de lo ba bibeli so fa wi pe nigba to de odo elisha

ni ma so si aye re loni elisa fun ni itoni wipe lo si odo jordani ko lo we ni igba meje ara re yo si da bo ti e se wipe nigba ti namani to gboro yi oro ninu oke pe o didi emi namani emi olori ogun now niki lo si odo jordani nibi ti won ma nse ijoti si nibi ti awon obirin ma wa nfo napkin omo won nibe nibi ti awon eyan nti o ni lari ko ti so pe kin lo si odo miran odo ti awon olola to gbe ma un ti agbe ma nwe sugbon mo fe ke je ka mo wi pe jordani ni odo ti a yo ibe ni elisa si so pe ko lo bibeli si so fa pe a fi oruko kan fo wa to boruko bori gbogbo oruko ni oruko Jesu Christi o ni ki gbogbo ekoko wole gbogbo awon to nbe laye awon ti nbe lorun mi o mo to je sugba aye re loni mi o mo to je sugba inu ago ara re mi o mo to je sugba inu ebi re sugba mo mu oruko kan wa fun e o na ni oruko Jesu Christi o so wi pe ke pe mi emi o da olo emi o fi onla ati alagbara ti iwo ko ma emi o fi ran fo ti o ba le gbagbo ninu oruko Jesu oruko Jesu oruko ti a so wi pe ki gbogbo ekun ko wole o ko to wu ko je sugba aye re ni ale egan re isoro re aisan re idamu re omije re o ma nu kuro loni olori e so wi pe o nu omije mi nu kuro o nu wo kuro patapata igba ti namani di odo jordani leyin igba ti awon omo eyin e awon ti an tele ti an ro ti an be ti an tu odo jordani igba koko igba keji igba keta igba kerin igba karun igba kefa nke ko sele sugbe iwe mo so fa wi pe ni igboran si ase woli oro ti jade oro to jade de ti lo sinu odo yen si waju e nigba to di ikeje to ti ara re bo mi bayi ara re pada bo sipo bi ara omo kekere loni olorun ni ki soro si aye re kiki oro na ni ma de so bayi ase yo si gori e eje ka gba adua oruko Jesu agbara eje Jesu mi o mo to je sugbon ni aye re sugbon mo so kiki oro kan o ya ko so bayi agbara olorun wo inu aye re ase iwo so wo inu aye re ase imularada wo inu aye re iwo to ti wa lori idubule ese ni ojo pipe mo pase loruko Jesu o ya dide ko ma rin loruko Jesu ori tulu to fo ye ko ma lo inu rirun ye ko ma lo eti to ndu o ko ma lo ta ni eleyi to se wi pe ese iwo esi lo ndu o loruko Jesu awo san bayi ta ni eni yi ti inu run o lowo lowo bayi loruko Jesu awo san bayi ta ni eni yi ti ori fo gidi go awo san bayi ibanuje re dopin oro re dayo apo lerin be ni yo ri.

fun pelu ase to de gbagbo oruko mi ni eni owo Samson Olufemi Akiride ti gbogbo awon eyan mo si baba perire ti o ba fe ki ngbadu asiwaju si fun tabi to fi oro imoran mo fe ko pe mi si ori ago yi 080 34 12 93 17 080 34 12 93 17 ni agbara olorun mo gbagbo pe o ti so mo fe ko pe mi lati jeri si agbara olorun ohun to se ninu aye re nitori pe oro olorun ko le kuna ami ati be ni ko ri oni oro olorun alaafia fo ni ose yi

adekwe kama krawa iku ya kuwa sale u. Kulebe lulu yi oko timo je. Lagbo ni gbagbo on le to e to wole were te ngbo yi. Oni ni ojo keje osu kefa odun 2026. 32 FM re o Laughter House ori oke giga gogoro gegere gegere ori oke tente ti Mokola ni Premier ni Badan. Oke kin so kun Mokola Badan ori oke tente Premier. Sebe ti mo ba ti sebe ti mo ba se to ni olori eto lagbo ni gbagbo tori pe a le mo ri nkan wo la fi pe ni radio fisan nta ba ri la soro le se mo ni o so ni pa poligamy sugbon mi je mo ko ti e wa si mi lara mo sa bi n ba si so ki so ni sugbon to ba je pe e fe ka wo nti bibeli wi pa re e je ki n gbo sa e je ki mo eni kan lo send the WhatsApp message si mi pe kin salaye daada lori oro yi sugbon ngba te pa won yen o fi gbo era koda be n pe mo sa ne ja file sugbon to ba je pe o se pataki e fe ka salaye ka wo bibeli ju bi awon yan se ri lo ka wo bibeli na na ti o muna doko ti o jinle gangan lori oro poli ati monogami e le je ki mo sugbon ti ko ba da be n pe ko se pataki lokan ti yin a je pe o se pataki lokan temi na mo nu ago mejo koja aseju marun nbo la nlo nibo la nre loni mo nbo sugbon saju kin to de se mo yi pe ale mo pade lori kanne ti Facebook tabi ti YouTube o eja lo sibe 32 FM feyin e o 32 FM 949 feyin ni e fi wole 32 FM 949 feyin e yala YouTube ni abi Facebook ni abi kiloko eleke tawon

Ivan Zebe ni o irewe ni gboko tana opa oburu ni mo ni wase obusu.

0: orin ilawu iroko irofa tani mo pe ran la kan ki kuku eri
1: iku omi iku odo koni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi koluko lo bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o moju ba gugu ori ade kade ope lori o ki ba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kan ri kesi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gugu wa o moju ba gugu sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gugu nigeria oni baje lapapo adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gugu ti butoro ile ibadan lapapo mo gaji ile oluoje ofoje ibadan land gugu bi te baba wo lu ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo si le baba iwe nje adudi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 odufa te mo gbo lasale yi o na ni odufa ogbesa ogbe lowo otun osa lowo si e mo ba mi ka lo ifa ni so gbe sara ogbe soro lo difa fun sekere tin so kun pohun olaje ire aje la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere ire owo la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere be ni sekere ba won rode banuje o gbogbo wa oni rode banuje sekere ati dodon awon mejeji njo nti ikole orun bo wa si ode aye awon mejeji mo kan keji won gba le alawo lo ode aye ta won lo yi aye dan aye dun sekere lo n leju dodon dodo lo n le ri aye seju sekere lo won ni ka won mejeji orubo waja ti babalawo oda fa fa won mejeji to ponsun to ye la o gbe sa to jade fun sekere o gbe sa ina lo jade fun dodon dodon ko jale o o lohun ole boru o lohun gangan ni dodon dodon ni ro ohun agbo ka iyen ohun agbo kan o ni gbogbo bi tomode tagba ba tin gburo nilu won ma jo won ma yo ni dodon ko o lohun o le rubo sekere nikan ni nbe leyin to nse bo aseyin wa aseyin bo awon mejeji de ode aye won bere si ni jise ti olodumare fi ran won ti oni ya aluba ki opa bo ilu to ba fun dodon re megbe to ba fe yin re bi ese bata mefa yi ba se mi ni woni ni woni won le fa pajo fa pajo fa pajo mo le fese jo fese jo fese jo tori eni ti oni ya lu lulu fun tori re ba wu to ba ti to ba po to mu owo bayi to fi le oni ya lu lori oni sekere ni ona omo gbogbo ara sekere aje inu sekere owo eri bayi o wa ja si pe ise ti oni ya lu ati oni sekere ti won jo nse o je pe sekere nikan ni nbe leyin to n kere gbogbo won aje sekere wa njo sekere wa nyo sekere wa nyi babalawo awo nyi faifa wa nyi olodumare oba lorun nigba ti seda re gbori lowo dandan tan ne ba nse be gege ni babalawo mi senu rere kifa ifa ni nso gbe sara o gbe soro lo difa fun sekere tin so kun pohun olaje ire aje la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere ire owo la o mo ni ju won lo sekere ma jo nso sekere be ni ke wa si sekere ati dodon nikan o iwo to n sorogun owo iwo to je pe wo oja to gbe kale le ntin be nwaju re na gbe kale en to wa nbe nwaju re wa nta ajoja ati e lo mo binu re iwo na mo kan keji ko lo ri mo ipin orun re tan baba wa ba nto na kan bo to ba pin si meji to pin si meta tona ba poruru mo won lo an baba wa mu o kan keji won to ifa lo ni 256 ni page to wa ninu fa ta le ni to kokko da odufa ni gba wa se odufa ti yan da fun gangan kin le n to da n gba wa se kin ni nkan to se toro re fi tuba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se gbogbo e lo ti wa nu oju odufa kookan ati kokko ona abayo an baba wa mani mani wa ni mo to se lu lojo ile ti o ba si toju eni su eda kan ki ma rin be rin lokun o awon to ni won o tun o seun ni won aba agba to ba ti da ifa to ti mo pe orun re ti babalawo re bo orubo to bo si tutu lori odufa re to ba jade to ba ti wa npe won pe won ma tun o si won ti gbo soro re nanu o diran ki won o tun o si leyin opolopo wadi jinle leyin opolopo itutu ilo ogun ma to je fun eda elomi o mo yato nu ka se tutu yato si ka so ogun o wa sogun sogun ologun oje fun ile ti oba toju ti e na su so le ririn be lokun ifa ni o saaju iwadi jinle na baba wa koko se tutu ni o tele leyin etutu iloro re o wa tuba ni o wa tu se tori pe ma to se lo loyo ogun ogbon egberun la kare eyin ni gbogbo won to kadara o bidunno se gbianju to sekere lajeju dandan lo boya iru etutu ti sekere wa se to fi ni ajeju dandan lo yi boya nlo jade fun wo na ninu odufa ogbisa atale to ba wa rubo to ba se tutu to ba lo ajo aye oni koyin si wo na tori pe etutu ni je koro edo tuba ni je ko tuse leyin opolopo gbianju ati etutu ajo to ba ti nawo si toko ti o je fun o yo bere si ni ma je fun o ma to se lo loyo o 256 ni page ifa ta le ni toko da odufa yi kini nkan teni to odufa yi si toro re fi tuba to fi tuse gbogbo e na lo wa nu odufa gbogbo eni tin da fun loni e ni pada da toro je o adegoroye ige adudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin teni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti boju so kan yin lowo otun e ri akomo na wan di ero bon olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 ogbesa lodufa ti mo mu wa si etigbo wa lasale to ba wa soro npa pe ka mama si orogun owo ka wa ni omoju to oro aje wa ni o gege bi sekere ati dandan bi won se jo takangban ti sekere rubo to fi gba ori lowo dandan gbogbo eni tin da fun loni e ni pada da toro je o e laboru o e laboyi e labo sise ogbo ato asure iworuwo fun baba peria.

0: Ayi baba baba ti yo ya.
1: Eyin ta sun la yo. Eyin baba mama.
0: Eyin bi baba bimo. Omo yin omo ni sodun.
1: E ma ma gbeyin o.
0: Eyin da omo ni sodun.
1: Omi la mulo.
0: Won si didi yin gbe.
1: O ba fe ni ka sun.
0: Wallahi kan sele gan gboro gan o.
1: Mama e je ka jogo. Eyin baba baby e ma ma gbeyin o. Ayo mi la mulo fun wa je.
0: E gbo bure.

yo ni awon be jilo si mu won to won bi te won baba baba e we eye di be di gbe sa baba baba baba baba ile e ko ma ebu so awon kan ni o igbowo sa lo si seun igbowo sa ti jade ni role yi o o ni e mo paro mo won ohun e paro e ba paro mo won owo mo npa bi won se te awon yen o ko lohun si seyen o awon olopa ni en si seyen igbo jari o e ba paro mo mi o emi ko ni bo si seyen awon olopa awon lo si se fun ra won owo da si o e ko ma ebu so bravo ire wa iroyin ti o le antenna ni won ma so kiri edele ni joko yen re lo le re ni nto won ro oto nto fe si oto eh iru ekun lo won da fun pe ki won wa lawo ko lo ba won mo de ni ogbo so ko lo tu won le ko lo face awon ti ko e wa so si wi pe wo lo lo tu eh lo lo ba won ye ja so igbo olori ibe mo won lo pa won meji e pa meji ku nu won meji sa lo won mo meji e wa so si wi pe igbo igbo olohun o mo pa re e ma ye so iroyin de o ni antenna ye so

0: Adigbe oga gidi gani bo lori o ti ni wu e wo ya o ma ti ko pa mo yin ati ya wo ti tabe di lati ti join da o pa kanu won won si aba adura na la ma gba o adura na la ma gba do la ma gba
1: gbo yin ni boki ngo lolo ti ko e ko yi kale
0: Eye wuru oni ni isin bayi.
1: Kuli kale popo yin laki a o lo lo ti re ni
2: tori
1: isona de.
0: Nigba tori arabirin yen ti o gba bodi. Atawo beji re. Yan aburo penkele. Owo ti akan ni ni. Ayan bere bi bo lo wo si te won. Bo ni asi get won. E gbo bi asi get won la leyin. E gbo bi asi get awon eyo. Amo ah adun gbadura tun gbadura tun gbadura ni se. Awo biti biti omo ti en to aso kan na ti won jade jode lo wa lo won disi won so nu igbo o gaga o awon yan kori gan lori pa won ga o sai do su pa na kori egbon to wi
3: ijoba Nigeria super

0: lo wa beje beje fa lo se tu sa do ju pa eyan ju a laarin ara yin e je ko mo lomo sile awon mo lomo ko fun won sile eyan ti wa ye daran baba sule
1: e ma se program yo

Wallahi o bi se fe ba buri loju bi fun ore ti simi ko yi o la fi ojo la wo ma wa tafala ile wi wa dibi ti o se wo mo ha e du webe ti wa ba won ma ti lo si school so yori be e ba pe pelu ogun ti olohun awon mo yen ma kuku jade meye kan na ni wa ni kuzon pelu ogun olohun tori pe o so mo loku be ni ani se ma ye ha adua lo wa je mo o adua ni ore wa je mo lori dede yi bayi ti mo wi adua lo wa je mo ti owo te awon kidnappers la wele tori pe awon kan so pe bandit ni won wa n se bandit yoba wa awon kan so yoba nu won daada to be legbo mo je di joba opile oyo gbugbu e bi ba se lo e mo gbo gbugbu e nse bayi won ti ko awon kan santi mo ni bayi leya won ti ko awon to tun sa lonu won na won i ma ru won na mo said get busy by yeah rika to bolu lori aja o so ko lori aja o ba se ara yo kilo wa lori aja ere mo te ko pin na adu wa ri pe ah hey o hey in fact o gaga loni nigba ta mo lopa ku awon yen de odo ga won ko bi se na wa ni pe eh isele si awon na o di be se bi laye gun ni ah Commissioner lo no di ayegun Commissioner police na wa lobe ni ayegun anaye ilujo le local government ilu badan ni nani ibe ni hiding place won ti won gbe ya bid ati bid abura de labu be de gbe si so yori be ah oni ojo gbo to le dokan to lohun awele fe gba owo de kidnappers de won tori ato si bandits

ni kan ti ti rago sejo kan ba ni sin awon ton gbadugbo lo soro yo adugbo ayegun bi di owo tawo yen keep ya beji ati abura de la buzi to won ti tewo won bi latana won ti bi la be olo gaju o ta ni pe oko wo loko jade bo ti won la wa ra bi ti e to ni le gan sin bayi ti won ko si problem bayi ti won ko problem ha ka ba me gba nu le e ma wo e te gba nu le won ni assassin ni won ati assassin ati kidnapper ati banditi kiri atulare meta

0: Baba di wole. Sikiro anybody stop. Soko to bi ro. Egbe wo soke?
1: Sugbengbe.
0: Okay, oya, ya wole kale.
1: Omo ba Musa anabi ojo.
0: Okay, oya that's it too.
1: Dakula kai.
0: Yeah.
1: Eri ku se to abuma. Enikan kan si le so fe nikan kan mo bayi. Gbogbo wa lati mo. Pelu nti wa lo bayi. Eri wi pe bi ta n foju si ko ni wahala pe si.
0: Olo.
1: Awa ta adugo ta n gbe ka wa nu je oju la la kan fi n so ori.
0: Abi o.
1: Nipa awon ta n gba le awon esi adoji. Pe pe awo ara wa gan na lawon gan. Yoruba kan na la jo n so. So ko si bi ti esu o ti le dide nisin. Iyan gbọdọ ja. Te ba ti ri ko mesi o yo.
0: Ladugbo,
1: ladugbo. Ladugbo. Ke yin won mo wo pe
0: kankan bi. Pe kankan bi.
1: Te ma lo n so ru yo be yen. Te emi ni wa soro, ni wa je gani ko pa mi. Koda yo wa fe ju pi pa lo n gbo ba ya. Iyan gan apada mo blame re pe ki lo de tin soro ati ri won o. Pe ko e ti soro o ni o. Olorun wa pelu gbogbo wa

0: Zokoto bi ro.
1: Gbe
0: gbe. E mo zoge oruko yi.
1: O ko mi ni se ra ta to na.
0: Okay.
1: E olo ta ma sa no wa ni o.
0: Ami o Jesu.
1: Ara ma ku wa yo.
0: Ami ami ami.
1: Aba tin e ka ma wo yi wo.
0: Ami o be ni. Asi mo dupe.

0: dayo venu emi esi oko ti yawo ma gbe loko o yawo ma gbe loko wa pe mi ni alubi lamu sugudu biro o ti pe boda kimu tai boda alubi lamu boda sugudu biro o bi boda si
1: sajini kutu kutu ti mo ba wa o ti wo je la
0: awon buri kan baje o mo ko won loko indi odo oda
1: aya baba mi ma lole fana ami o
0: Bibeli se efa so pe Adam loko oko re bo da Adam ni ma pe Adam ba ti ojo pade ninu ogba Eden bo da Adam

0: koro kele be wi o sokoto mi ro
1: e pe ti gba gba
0: eh oya oruko
1: o kan te re re kan lo yi ni
0: e mo gbo o
1: te ge pe ya wo yi ni
0: ba ma gbe ni adi
1: adi lo ge ma pe ya wo yi
0: mo ro be yo mo ro be yo baba boy mami mami ni ma gbe mami mami ni ma gbe boy mi ko le oko re ni boy mi ko fun lo je
1: oja ka jo ma fara wa le ni
0: laye taya fe dun ki mo gbe o ki mo gbe taya fe dun ah yawo mi ni ki mo gbe ki mo gbe taya fe dun emi le gbe loko emi le gbe loko mo bi kuri ko ma gbe loko mi ni gba yawo gidi o ma po ko le o ma po ko re le ni o ma po ko re le dali sweetie mami baby mami baby o le gbe mami baby awa gbe loko akimo eh e wo jole eh o vale alobilamu sokoto biro egbe to ko lu facebook ni oni se alobilamu wa ni oruko yi ni abi inagije se ri pe tawe fe du yo ni gboran okay bomba bo fodo tu bomba bo

0: Abiola Kadi, Lurukweni, okay. Only went down, Equeto. I watched one old film yesterday, You Are There. Kosebe is the title. You don't tell, not be today, and you do well. To turn it, tell me, about theater, yeah. Omo dia tani wa esi mo dupe sa esi gan ani so da ki iyawo mo la mo oko e ko mo po oko e eni kan ba pe mi si pe eyo ni furi mara won eni e bu je pe a ba bra lu ko abajo bo fi oba kan oba yo du oba gu odun si 23 years lo oba si la mo mi eh yemi mo ni ah so fe ko yi o ogbe mi loko egbe aba re lopo loko se ti pa ti fi lo e a fi fe lo e lo ba pe mi loko ki e jire na ah o re wo egbe yen le egbe egbe egbe egbe yen le jo kini to mo ni si bayi pa te gba te yin ni kan te egbe ti tara ti yin eh right ti mo pe mi loko ma fori e daru daru so ko to mi ru pe ga to ni o
1: su gbe nbe
0: ehn
1: I love you.
0: Whatever.

ti yan baba agbalagba dojo ti lo kegbigun kegbisun ayan yemi ni atoko wa gbowo le

tayo bedu. Bato ko, buri to ko. E da re di jobe jobe logu ti olo. E to kaso. E da pe, ko sa ya gba pe mo ojo ti lo.